0: Aboro bungei kagrole mai mai injere no kilo na kai bunga kuri yongoro dimu na kuri aburi katole midi tom kaulele kaunti kajado. Kalo do kuyere tomo lo show e muna agemba na gramara na nede bunga na gramara de lo chuna le Kenya. E bairo bungei kita de le ntoro injere kilo na kai angama na kai serikali biara mada na gramara ko dimu na kongo suani. Kalau hari yang kesian orang galak gaf nak dekau undi na, orang yang jual demi alam mulai ni kalau kalau mulai balunya nak kepita, oleh musim ini. Aisy selega jo, ini orang kagaknya nama Iana, kalibu agama isu guna orang jual mana Iana FM cakap nasi, kagaknya nama Steven, oleh Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu pamwa urais William Ruto alima jonje ni kibona gada wetu tumbolo show ni borimba onkaji wene glat na ya unake ya woro telosyona le Kenya urikiligu ni ulima urais William Ruto reka wende meru granaga aibirie urika mojino ilake shela nyina le siasa ilima jonje ni ule nake mbala kuna apikana sirika lipela mari lo show na le Kenya na keti nake sabili kato kolo na vikira inkiro shire seka lenye Kenya kwanza imakana ilikili kwa hii enyo granaga nyo adangalaoni aino sana urika tempele nyo le siasa lonka ulileka unji nake meru rengara kanake kanake se saini le abukato kolo tiyalo nake mkuna di duko yoro ilo mkali sinu tikira muna abisha na yarangori yanake wana kato kolo ilima jo ule nake mba na rasa ulo show kenya kolo na imbara kuna alire lo show na le Kenya nemisha piru kuna kashu siadi ulo show imumba nemisha kuna kato kolo
2: itaunganisha watu wote wa taifaletu la Kenya, jamii zote za taifaletu la Kenya, kila upande wa taifaletu la Kenya, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Kenya mzima tumekubaliana, hatutaki chuki, hatutaki ukabila, hatutaki propaganda. Tunataka kiongozi mwenye ako na mpango na sera na maono. Hivyo ndivyo tutaendelea pamoja. Na hawa jamaa mimi nataka niwaambie, tutawaonyesha kivumbi asubuhi na mapema, tutawamalizia hawa jamaa. Tuko na sera, wananchi wameona. Wao wanatembea na matusi na ukabila na fitina na propaganda. Tutawanyorosha asubuhi wasikuje kulalamika.
0: Rais William Ruto.
1: Steven Saringe.
0: Eromora na bo urubungei oita sheki kaunti rega juado jalo sani kagutole mai mai injere kilo na gai bunga kuri yongo timle sia sauri ya bori wala kesheni lole gale gafana katole metito erugata na neana na wa ole mai mai egrasi ba jo po kya kinki gwana na sepa na pe shori ngiroshi enga jero kabute ya gre na ga ormali o masa na ari sirega le kaunde erimo na jo kero nyara ye na ga ngorlo timle sia sa rengara gna shomo na ga da shomo na ga damo ola gafana iliopa David Olenge de mere jenga na kengesha wololi gale senete tilo timina gale siasa uri abori kato ule metito
3: tarari wiki bwana nena nari wiki bwana kakabutano kakabuti hilo ni kama le 23 uye wole kara 27 na male mesa nemeri nyo nena na mesa wole mwolendi mnikitu naiki nemeri kakabuti ya mesa mevi naka majo mena na msai wole msai nena jona kakabuti ayu mwole nena nari shoku mwishi mwaperis marani nye Vera, ilo simila. Kagero mtio wakina, etaje kisiasa, karata. O mimi nye, nelo ruro hii, seneta wewe uo, tanaka rojule segi, neme kia atabayo, wewe uo nijia leuda, ila mwendi nyaba. Neishori narani, ya kulang Vera, ilo simila. Wana sama hapa la nye mjelu, na lene rinyo, atakabute ni. Oro lenge kenyo repekaki emisa na ninyakara naka roti emisa account na ore njira kyo lenge kenye niki yezu ajewo kambri la inipo wakina baiki mpiripili na baiki olo osirkon weye nerinda alakiti origiro state house control
0: Eresibona ilo bungei ya jo kerunga ilo tim lega ili siasa uri abori uro gafuna Joseph ule lengu jo uri inkisega la pa na isho kiri angari siasa bedu bori angka jura kaputia hii nemilio kinyo kolo ito juna sinjiri kinyo ketai aironyo ininye emusiana sapoko siasa ni arashio la keshele siasa waipa ngutua keshele ninye tenkesho ulega le bunge rengu kuna rishitoi oro lilo onkali sinilo tikitamona abisha na
3: mbunga maria baka la lopa kiren wala yoke bunge lewa ngishu ni hau malanga na yama berwele maima na yara ninyo constitution na ona isho ngi na county government ari mole lora mo ole mole ka ole mole constitution na shinda ye lodi ta ga ja do isko tibe yo mole ira bo yangare ama mole ni bo yangare ya ra mole si yo yo no na mo ya ra ga na ji ro na kasu ne ro mi ro bi yo bo bi ba yi ra ra ni ngile na yo ma lo na nu si mi ra mo li ba ni yo si embele ka budi ginya ba ole ndo ni mbele ji yo na ra ka budi bo ni ko ho na county ne ne du du ne me ja ra ka budi no re mera ore mala me sababu na ngari anda bi ore kando ore ga sindi zu zu na na no ko bungei ya do ga ja do kaundi ore ba ga kidia ku le bungei o gun ni mi shinda na ba ga ni le mai mai ir bungei ya da ai de shi ya ri le mai mai ya mo golo go nyana ara musimamo ne me hand out ne me le jero go
0: inge belagina bona esiasa re kaundi na ore ke jwa do ore ningoni na gra satong ka kenye e bona ga tole meditali ma jo ke bona ga re bona ke la ri go ne ka tole mai mai re angara kana kana ro jara ye bona re nche se angara kan bara kana ke siasa o lo le onkali sinro tikita ma ona bishana na ole ningo ni siasa na ke na ro na ga ba o nga jike e ri go na ko siasa ni na gra na ga ko e gra le bo tina ka unti na gore ke jwado kallo ati enke sholo re ka le ga fana da ka unti re ke jwado ra ten ko ko na re sitoi me lo mo le ni ko lo ka ke lo mo ro go nyane sebo o se ne ra yo da shege a sholi o pa le na ka unti Peter olemositere egrairo temuremosiro ibalino olemositera jo kelo abekin kiroshi yarobara nagin glugoni ne yonki belenyeti na kaundi nalimwa jo kero misimiso rengaraki erikore nanta e ore nagatola mona risaraka yoko David olesaini nipoto ila ilari koni lobe na kaundi bibona kagelari koko o emo nkie sinne boyo rapare worobieni tengaraki ngugo na troponywa ola ilo onkali sinlo tikatama ona abishana
4: Ibalu nye osenetha ili hapa ale duko yoreke juado engineer Peter Olemosi titincherege la jinge nkesha holori kale governor tengelari holari longa lusuniari hotikita mona abishanam. Ulumoni ele hoi maka ilari koni hero tatemuru wa holdo rukote wade mosi rodulon tulorike juado pee paran hemanyata hongo sidi nol nyangulo lilo shom.
5: Akaji rudina no, isongo rada yapa yolorika. Hayunajo, amanya kia ngarasi ya ikutoto. Ende baka yosiliki, paa wera na safari nikituma shom tenepo. Nano, Ola kule ngake nyange juu orge juu ato ame ugrodo ya vishu kaji ato emisi misi yake
4: nibo tuo hule mwosi te dhirpara kule orge juu ato pee gyalo la riko kwa watan kiasini siligi hirpara kule na muruwa nchere kelo na adamuni nchete riko renye nikile kwansi pee gwa gyalo horais William Ruto tina gelare
5: ora la riko nituo otete napaya na kiasini na nyaiki enja watako la riko nilaga loruni yao kinyangantai irubianishon tai vivo wadaka nyai shiraa chokura hapa amu kikinyangu ya kiapa barbare bara ija gwela ngara na roga jose na nogo gwela na ni josi dai gora ebe apa yolo so wende ide goro linye ni agwar ga jo ayo na lai silike e lo sho ladum olori ga la gavana kala isho mosiro e bendera ta cabinet ai na e wedo campaign me gura iguran ayo na la omonogi origo go jo president William Ruto yegi ndoge ikile isho kura Ruto Ruto
4: irijo nage hole mosidet kila abige sibili mba hengulukoni petu milobe nye sipata tialo hengulukoni nye tangarage natalie hengiro nyate rishada nado
5: ore ndoki atlokoya na esaani na jie nkop na nwalotu ala angoru mera ore nabata itoli niari nezo mlongana le mosire sipata na kayo na la joki sirgali ya nikinyor narigito Ruto ore diadu akadia adona akayata elungana la ore diyanko penye neme nenyanko bambura bangarda sinine isho yoki la kaa umu na joki ore ninyaro nitukipua akelisho nje isho elungana lemosi rianko penye
4: nede reba hirbara koli na murua hila eriko ni hejo keta reto ninche terishata na tia pa eriko ri nejoke buwa ibung ninyo yankori yong tina gelarem
6: ore na adeno uwo edukukua ke kana ake dwese ni jaki jibanda mnejo roromo jiro nizo rurugaye niyata nashei kena na nagura hii zambela ngabe lemosite ambo nga lariko o ayanda iduko ya entu ngai lariko la inkijia baga ya kentai pesho ni ngu anda miara ratoki
7: wiki kia no na iyo kutuka na kaa jo ye mifunu kako lemosite kodi bianga emuade
4: kipesa haa siraki pina boho mpo intile mayen fm chaka undurike juwa doka ji David Olesaini
0: David ole saini grass ra yuna bona boton kaulile ibali urubungei oirashiki kopi kop county na yankare enaro kiti la yule ndoto injere kubona gaspo kutoka na dema yo pereti rotonga na kwiga na kiti oiga na ite ngasarani emo urubugadle ngema rasa goduka longo sani edisi bona ilo bungei kulomon ne juna yake nyoka tasu ja imbala ina ken kulikoni ilo duka longo sani pio tumre lo biashara ni ardo bore oramati le serikali sola giroro shirna kurubugeta emanga kulomon ne grass ba joke bona ka sinjirore pe yelo ni ajo kanyona ewa inakemara kanyo porete inakema tena kaunti na yankare na logo
8: kaunti lazima tusaidie serikali kuu hata hii report mimi mwenyewe ndapelekea rais tusaidie hapa nataka kuahidi tutasaidiwa pia na serikali maneno ya planning mimi nimeambiwa title deed karibu zitoke ya hii center na hii masenda zote na ndaenda kuharakisha kila mtu amepata title deed yake mwenye ako na plot apate nafasi ya kwenda kuchukua insurance ndio kitu kama hii kitokea ni nzuri ni rahisi kudeal kwa insurance sababu uwezi weka duka thamani ya mamilioni ya pesa naona kuna mzaa amekupoteza hapa milioni 3 na hakuna insurance nataka watu wafundike bila wata handle hizo ma magas hatujajua kama ni electricity ni stima imeleta hiyo shida hatujajua kama ni gas hatujajua kama ni jiko ya makaa
0: Warabungei kitilai ole ndoto hegre makina kenge manu rasa karuduka hii wabaya tikita mto horuduka na kolongu sani dilo te kwa pika kaunti na yang kari ngaroko lai ningoni
1: Steven Saringe
0: yuto mira kuna rikyo lomane maa yin FM tekuna sayi yang kakenya emu ibina bom pointi nara na vision ibina bom pointi nara ile ibina bom pointi nara ime tine buona kwa sigo lingi jabilo rikyo lomtandao ili www.mayinfm.co.ke na kita dekara kula jo ya wangana lo show indi mnakari shibagino yu mbapa kwenye ngigurana kwa nge jagi yulo tiyo lingana football rengeshe sapa wawarda kaba na lido naga dokuwa ya lo shuna kele Amerika meiko tine buwe sigo lo shuna ile Canada emu na K24 TV starta kashu kwenye sari yang kakenya kaja nono Steven Wale Saringe.
9: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
10: My NFM enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana e wiki Mayan. Nyanna rikito nesujukulie. Ashamu yebe age sula. Iningo Mayan tor shirt pogen.
11: Mayan FM itnabo ompo intina abishana ewangan olosho.
12: Messi ragare boyega kanyosa dey watch.
13: Ai boyega doina na K24 plus.
12: Kanyina.
13: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
14: Your choice.
13: Series.
14: They're rewriting the world order.
13: Sports.
15: Okay!
13: Meme nanage, kera si reality shows, animations ongera, ejinera mbaga live channels.
12: Enaseba doi, nagainye lagi.
13: Ai, miure, amumiginda laguni airogi, atakumi.
12: Mongo, yunijue pesha ke?
13: Ai, meme nanu doi naligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, download a K24 Plus. Sai, nindobira enkolomino.
9: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Egeji Media Max Waves. Wore yata na iyo la jiti wipo gana bane niti iti mashinani iti kwa pia bo iti ya lo shole Kenya iti ya lo polosien ejina isho baga nungi bindi nipo kene ngetishene mayen femi theru tiatu wa enkurupil ne kwa rishane kijene nkakenya mayen ne kwa rishane kijene ramati ne kwa lelero mpaka nkawulile na isho baga nopo kene tangara kiyata enda na jio Media Max Waves shoma Google Play Store ake App Store download Media Max Waves nishi baga nungi bindi nipo kene ngetishene mayen fem tewe poken ne bane niti
1: Maya
0: FM. Mbane kigreg bwana rada nkake nyon kolonge duo tata yu la jen kolonge Jumatatu ne ngiti ngoto ola palile. Ure metabe kena kia kwenye kolonge nabayito ola palile. Ure Jumatano ni yako nani kinteru ola pa liopishana. Mbane kigreg jomai makita na Kenya na anto kiting etepa niki yu la ju Aisidan. Nebe kisido yu ke nishia. Ndugu yangu etinto kiting ajo na sabla itiru na apu tuduka ya tiatu yu lo shule Kenya.
2: Yes.
0: Ndunga na kuhote juki. Teseke nge yato neza.
2: Teseke nge yetuni.
0: Yes, fence sitters. Yes. Ito ni mo?
2: Yes.
0: Neto libukata kolo le shumata. Kakara tiatu wankishu. Iti larikoku la kia mololong. Mibalo ulti moti. Meti ulti li opposition. Meti ulti moti yatu wa serikali. Ito ni mo? Ya begi neme juto one term, neme juto two term. Amuna rara. Iti yaki duni kia mololong. Ito na kekira iti yellow line. Nijira te jokale kato kandak.
2: Yes.
0: Ejo shukale miyantu namba kwa niju yelo lai namo. Ego shangare na ingo idealo. Ego shangare na ingo ideae. Neto hara kato. Eka shakito nejo to nabu iti. Neji. Etil tunga nata na anala rikuko yulo iti yato yulo shule Kenya. Lord Dr. Otiende Amolo. No Winnie Odinga. No Ruth Odinga. Lord Professor Anyang Nyong. Lord Ndendi Nyoro. Neju ne kulo na naje seke nge yikada ya.
2: Eroni. Yes.
0: Ki belo kine e wipokin. Neji kia mololong neju shiege ninje irmaasai.
2: Yes.
0: A mirobi. Ne mirouwe.
2: Yes.
0: Eroni mo?
2: Yes.
0: Ata duwe ata kijeri shatan na atai. Ami shatan na diruwampan tenaldo nga nangaraki 2027.
2: Kabisa.
0: Neju ne kulo na naje to miyulu ya ajoka yikaja.
2: Ajoka yeti.
0: E gra ajoki. Ento mutaba nabu. Pei shati shati diruwampan linye to niyatata nyo.
2: Eto niyarata muda.
0: Kiti ndo kanali anafuku ndo ratuwa mashinani.
2: Yes.
0: Kiti atuwa nkishu.
2: Ndo kanali atuwa mere njoro. Kiti ashumere njoro na idikile alati.
0: Yes.
2: Nakakumo kore nyata sinja lao shole ukura. Kiti atuwa mere njoro na idbalia juu.
0: Kiasi makulota lao shole ukura.
2: Yes. Ndo kajito maeronda na numara walenda alu. Namara walenda. Kakara angasa juru kwa nzamba.
0: Asebo?
2: Kwa mala kudua lokra rajo na asana nunya anyo. Nduki na luita kena ma nitu asebo.
0: Nga baiki nuri nduki na changia ina. Ata na kulotu wana kwa sujita seni nje.
2: Yes.
0: Mbukole sujita lunga ili atonjo jowanta, nire jotutam.
2: Yes.
0: Ulunga ili miulta na kati sirakali tenemi ti.
2: Yes.
0: Na kwa tona kakita sholto nga nita yolo line. Na ine graju kulo lewa. Onto monok. Ento monabu. Amuta ilu waju.
2: Yes.
0: Wa yomuta ilu wapiju peki yolo wapa peshetiru wampeto ni ata nyo. Nafasi. Ure nane grai ayawoltu kana tanda kumu yola juu kata la sujele nye seninje. Ure semara juru bunge leke haru ndindi nyoro kata la sujele nyanak seninje. Tena Professor Nyang Nyong kata la sujele nyanak. Tena Winnie kata. Niji turu kule kai pogen. Ne grai juki. Emba linka ta shoti nye. Piishe turu wamba lino eto niyata nafasi. A mirobi ni miro uwa. Miti ya duwa serikali ni miti opposition. Ne juki ni mba linyo. Emba linka ta shoti. Inyi. Kolari kukuhoti yellow line. Yabagi neti yenkeshe olori kwa bano olo gre ngoro. Kutoka MCA. Mbako olori kale president. Teneti lo ngoro. Mba linka ta shoti inyi. Pitu muki ya tesheta ruwamba. Yara nafasi. Kendu wata ino tangara jena. Oltungani leto nabaka yellow line eti. Meyulo ya jokaji eti nebo. Negra joka mba linka ta shoto. Pitu muki ya tesheta ruwamba. Medhaa kutinkolongi. Pewe yao shenguko e 2027. Larikole tonabaketi yellow line. Metienda shoto ni metienda. Negrajugi amba linketa shoto. Piishe dhuru wampa yada nafasi. Kendu watendo tankara jena. Urmosori na abishena urmosori yare. Uninaudu nabu na abishena raki Airtel.
2: Ule nampangi Airtel na 0732992321.
0: Mkoto ya SMS na 21222 ore Facebook fanpage Mayen FM 100.7. Ule mkoto ya WhatsApp.
2: Na 0785929283 nike sumulo kilipo iti hatu nkigwa na Enka Kenya
0: kese pa katoko njuhi uke nduwa tenu graju kile toko koti yellow line emba linka ta shot peishe dhuru wamba yada nafasi ameti ndu wanale mete neti tenaka mpake anare shata metienda shoto ne metienda eseke nge yeti ke uro kine nchoto ya wate neju gine eshomere shata mbali enkata shoto nishetu ruwamba lino nitum aventu nitum teni
2: mm-hmm.
0: Ken duwate nutankara yena
2: enkaka nyama yena FM
3: lawaya ni ndasuma
0: hivu wale mwangaza
3: eke ala guwana yanko wana ilabu
2: nai
3: eno toa mwame anka jangana isola wolo shok
2: nai
3: yasula na anka jangana ilunga
2: nai
3: hei jogu ndoro henta akutine na
2: nangarni yesu
3: ilasa akuto koye andai
2: nai
3: ho toda mara jengen kibwa na mwako le ankai
2: mhm
3: wale zene jomangasa
2: yeah
3: ajogu nano kololewa mundol na jo losilo ji longa ngaro
2: ehe
3: yamana re nemen endo sedi nemelle
2: mhm
3: ya goraga na ngarwa ke ngaru
2: mhm
3: umuta na bolu tana iwo yendi
2: mhm
3: no solo borongo to nya sibe balunye no le ajadie na nati
2: mhm
3: ndoka ida ngarwa mo e isi ya rishata
2: mhm
3: ya ba ji goraga bi jere ta ngarwa na olong ni la ajadie ne ni ngwari
2: mhm
3: ya go ne jeje mo ngasoro la goraga te ni ngobina la ma ko le yusu na ko le ngai ya mara nan ki ngai baba
2: Hek. Ashore mwangaza.
0: Mbali ya bengata shoto.
2: Yes.
0: Nishaduru wambali no.
2: Ehe.
0: Amesho mongoloni. Ken duwate no tangara kena.
2: Enka kenyama iye na FM.
4: Iye mreke.
0: Wo.
4: Mna suwa.
2: Ibu oleng.
4: Anda suwa leng.
2: Ibu oleng.
4: Bari yongo longumo.
2: Kasida yu leng.
4: Hmm.
2: Kiri isa waka bisa migiare nyamali.
4: Nangai.
2: Keje anga kenyino.
4: Nangai nai.
2: Ee.
4: Abraji ya ve, nanga ori ya mehu ya nangai ya kagaja.
2: Ashe.
4: Ewa wakarola ya vero yu sara wena wa alala lai.
0: Ngana shai.
4: Ewa yuwa ya sara wana ninte yuwa wa mahina ayu sere nge na wana yuwa mpavala yolo siyasa.
0: Ito lolo ngita ni nyara rama na iti jimwa.
4: Ay, ay, nabari ya ke. Mm-hmm. Kwa nara nara masuma marebe.
0: Mm.
4: Mama no marabala ama ama olo ro ama
0: karibu ngite sheni
4: benya ngaga nyamu sama baraso benya ngaga ya nahi
0: ashe
4: ade nandu mu ane ngewe yororo ara da anwa na la da wani ekipo utare ane nazla la mwana na ulo hivyo wana kwa ima sisho
0: ehe
4: Ilo shiru nga na woyi yolo na emasa koloro nga na woyi siyasa na ngasani.
0: Mhm.
4: Nyeko nyangkayo ndo kukira rena lawe nanda heye.
0: Mhm.
4: Nyeko na nazaro nero mbali yu masumama na iti anda alo do orais na iti anda angaya alo yuko. Nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko
0: nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko nyeko
4: Aku ada bro, mana orang anak je, kalau orang ni masih mama, mana orang merah dekat kan, cuma.
0: Hmm.
4: Ia lojian dah lalu, sih lah, lalu sih lojian nawala esamu naran nanya semanya orang ni cuma jadi.
0: Hmm.
4: Orang ni jangan ayuh hidup ni, kalau orang anak malu lah negara wasu wasil ni pun, dia bukan jero nabo.
0: Hmm.
4: Kenapa dia korang kerja? Mungkin saya cara orang kerja.
0: Asholing.
4: Eh, dah masih dah orang anak lain ni yang.
0: Kwa hivyo wanyo wei ahi Ashole mjoes kimosom Ezi maparasha Nijuke seba keiduna agamoto lukani nabu Loti yanke posha olo rikan tofauti tofauti
2: Yes
0: Metian da shoto ne metian
2: Ehe
0: Eti yellow line
2: Yes
0: Nijuke ni asho mongo longi
2: Yes
0: Teshe dhuru wambali neto niyata nafasi Teja vya na shoto ati asho enda
2: Ehe
0: Pura sinja la sujali nono ne yoluwa joka iti
2: Na kakira nanu isaboru kwa lorungana leto ni mera uamusi na yamua
0: Ainyo
2: Amu kakira ngasasi pupedo lino kunu nyamba Ya jabar masai mme sarasar nyayi
0: sibuno
2: yes ni baraki ni sibu ni dolunjuru na loito sibu
0: no meta magana
2: yidi kulu bi dola dola ke bi dola ngani ji o adara gawan ya tayanta bu indi ni kai ni rogi nyabe nyalai rasha jo kanyo darasa lo bayen
0: ni ni ko seyate ni
2: ngani ya
0: ni je ko seyate ni
2: yes especially lariko sawa
0: yes
2: bage na grace bage geti sile lo rejo na mamare na katana Joyce kimoson itile lo rejogi kagra nyangaye tiyai
0: teboki yalo amaka gra eto tiende
2: miyine kose enda miyine kose enda kai hurus
0: amabeke ne gra eto tiende
2: ne kati kati
0: ya kake ndi tiyo
2: kake ndi tiyo kake central
0: de lo tu yellow line ken duwate no Eti ya kulwale honto munuka.
2: Yes.
0: Emba liyapa nketa shoti nyi.
2: Yes.
0: Teshe toru wamba linetwa ni yadha nafasi.
2: Yes.
0: Amesho mongko lungi. Mindu kita shete yellow line.
2: Mm-hmm.
0: Ke nduwa reno?
2: Enka kenyama hii ya NFM?
5: Kila mayana.
2: Ninyana? Mm-hmm.
5: DJ.
2: Wee.
5: Nambo.
2: Pwa sana.
5: Wazima adula lalara mwani.
0: Ata ngamua.
5: Nyambo
0: gani nanulu uwaru? Basi, nina rengi gwena. Pebo mpali sinon. Karibu.
5: Kutu sinye nai.
2: Eh.
5: Ino tutanga za sudone ya jangaye nasi.
2: Ashe.
5: Eji ya nanda nga maana, mama santa yurisha jileni.
2: Eh, mama santa u.
5: Ako nungo rengi gwena.
2: Eh.
5: Ore wari na lorunga na nima, jiradi rangka.
2: Ehe.
5: Rangka-rangka amu.
2: Eh.
5: Amu alungan dia orang lain tu yang lencur nasi.
2: Mhm.
5: Mula lagi.
2: Mhm.
5: Jangan kaji orang lain nalo.
2: Mhm.
0: Hello. Mama Santa.
2: Mama Santa.
0: Woi. Ina sama piongs.
2: Mama Santa.
0: Hmm. Enka kenya mai ya nafsi.
3: Arai zemi.
0: Woi. Ibu lagi nengka kenya.
3: Era wene soba.
2: Ibu oleng.
3: Mai sida jage ni nyangaji.
2: Pi miki ara nyamali.
3: Ee kage, era wene idi, era wene ida anta ku tumungu hamu
2: akye. No no no no. Jangara yana dosi aye murwa.
3: Ya ya, ani ni mo marenyo.
2: Eh.
3: Ee wa bana ide yo so, ye dua ko we so murwa nka.
2: In fact ore sai kitu ni ndia masike so metanka seji ne rondo kitu rengi gwana.
3: Eh.
2: Ne wo shesi mo mama na jo mama ngishiate murwa ana irabala.
3: Aya
2: nejo na irabala rana no manya temeru kage kayulo na murugo na jingarosa eti olorien ene je ngor ki serian
3: ya ore ra do bele ni
2: ona mu
3: sino no bogen
2: ehe
3: ay yelo rango ba
2: de adira ngata murugo yango ya
3: ore ra mare dege ki beda
2: eh
3: alafu ore rara se woni ki yelo ngi o rara di shi ndia mati lo waru ne kene ni ronga ni naronga ni ai do se ki tenero ki waru ki ronga ni amu mi yelo
0: si dai la yo lo atala hi na dala ebo ngi gwa na amu ji ngo ngi na ngwe si
3: eh dia ku mi yelo ma ji ati ni yelo sa di sera bino ide ni ne jo ni ga nyanda me ge ja ke kanyo rara na na jo na ije do rana alo
0: ola jar ku
3: Orang orang dia masih rela lagi lo kalau orang anak mungkin arah dia jadi orang tisu nerah dia nyobi sih dah rela dia nyobi suruh kalau lo kering mulu dia kali abul. Kamu nak buat ni nyanyi lo lagu MC orang orang lo rumah lagi nampak ni ngurus MC ni jangan rara ramu ner erawan lagi yang kalau ngalih semua pun dia jadi kaya jauh sih mungkin ada sembara. Ya aku kayak gitu nanti balu nyobi kalau orang anak aju ramu tapi kemana ni aku ronda kalau orang ni agera. Orang kuliolongi, eh ada endalu, ijiro mera nasi kan endalu,
2: yes,
3: serkali, orang kuliolongi, orang kuliolongi ijiro mera kulla ajanta,
2: eh,
3: ni aku lawuni ajo ka, shuru ni mera nashuruzi, mera nazi,
2: eh,
3: ayo na najogi lalari koka mesti ni minyak mana lontin tenyor lai, do eh kamu baris serkali. Ini dia opposition, ini dia serikali. Ni aku ni, ini dia kalau tuan dia lagi je kan, ni aku kalau kuliah mu, ini dia. Ni aku ke nana ni dia ni nana yang malah. Ni aku orang ni jono nak telefon nasi joburu. Kali dia kalau nak balik dia, dia ni rasa je nama si mama lela mu sekolah dia dia ni orang ni. Orang tu ni agak ni cium orang jauh. Kalau sedih, eh ni jauh kalau tuan ni, ada orang macam mana lepas telefon na, dia ni bawa bejiru. Nataka pawa ndugu ashuwe nalo
2: mhm
3: yawe yana najo ikolorunga na mira hiye do masimamu amero mara na dizike kenke mamore lele nai imimini hene ningi ene nimishano rono yonga la raga raga
0: shole
3: ne yawe ni jana najo
0: shole mule sibaro ndua tor maset to 40 to 40 lari kok odi yanke bo shegulu rikan accurate odi rikore neton mi ballen choto nati meti serkali meti opposition nita shot online to lushi sigro la katika tor barabara na nje grajo ki ento mo zapa na bo ni shete shete ruwan pallin yi eton ne ata ri shata ken duwa tino tangara kenan
6: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
7: Kure duwa mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
6: Match one of 104 in stadium one of 16.
7: Ejaru, ndarikinito mono obo olapalele. Omerabeki ndarikinito mono na udo olapalio bishana. Inchake nongi guradidi nipna bongwan. Dinti mitomon orkilorog nena namira renke sulada saboga enke sulada enki gurana isula nati sewse pokine

0: Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestarts. Ure mmane nanyoke kera mmate shoye. Enti ya masi, Emmanuel Elegiseme.
1: Chumisa nkaiwa na shi. Ndamaya na yu, keto ripo, ito jonation.
0: Tinebo, PK Lelion, a.k.a. Saita kwenye.
2: Kaya kishu muruga na rangar tatanish, muruga na ibala, muruga na rasaka research, olopenye.
0: Kimaki, niki nguwa na resi ya solo shole Kenya, tenebo weni atu wangisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lau, neirikure. All tunga na ona vilo lusho lenye, saki.
0: Tia atu wangakenya, MINFM.
4: Jage biya haku, osene rai, lakura wakasilino, ibiso jiso jakora gafane. Ningu ya nashomara, na ya nashomara eti ndo kitu.
1: Okio longa juma tatu. Yarabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kede kenya.
0: Mka kenya. Ere mamaya.
1: Egesi pa katukula itum K24 TV, tenebo Kameme TV, teatwa Pang TV. Warake people decoder inu. Asho digital TV, jitumu ya shomo menu. Asho settings, nigelu installation. Araki channel search nigelo auto scan ashu auto tuning ne anyome scan ida na channels po keno medeba ni save na do channels uri theater ini na itum K24 tenebo Okameme TV meda mekuri nyamul itum K24 Okameme teno itunaju ene Pang TV
5: Mayen FM ashire gilwa yok demosiro
6: Bullseye
5: Narunyo
6: Kimuka
5: Lele
6: Ngejeko Lasho
5: Merushi
6: Kimana
5: Ldamata
6: Kitisi Emurua Eporoko
5: Kitingela
6: Mkineji
5: Sankale
6: Kilena
5: Ndonyo Ngopita
7: Emaya Ewangan Olosho
1: Esipa katoko linyawa ngano olosho nesola kitiatu yanka kenya Mayen Pukio longe juma tatu meraba kijuma sarumunari Umerosho so mwana antada kinyibuthere nti ya masi Uthere mbrale nkabalema kutu Emmanuel ule kisemi
2: Tendebo na NPK ile liyo na show saita kweni
1: Njeju kiniltunga na kwenye ninko kwa mtu mutabana bu
2: Yes
1: Aha jengatua serikali
2: Yes
1: Waipupu opposition tokol kakipi iba laye niti hii Amuna kata dunyala nafasi ni shiti ruamba Ura amesho mudu wa kinchengolo ngeta Lezan baike nata walari yongoro mkutiolo Kaki thiru wa campaign te ulo shule Kenya Tumalu wanakata shudhiru wa mpa na reja na alati Piyo tumu kia ino sake kia ona kere taraki kwa onsi yasa Ulu wa mpa na adu nye leso jita Iti yaka ki Imi ndo kia tashiri yellow line Kuloko na graju fence sitters Iti yaki ure siya inyi Neme wang Ento li mwapa shoma penda shoto pi Arakili lankai Ken duwa tino tankara kena Mkiti kuloko wanaka mpaka hatuan kishu
2: Enka Kenya maa hiya nefem
1: Wee
8: Saba.
1: Ibu oleh kena kakenya.
8: Orang yang lomong ko.
2: Olo iboni, olo iboni, no no. Sabo mo kan, mo cek olo iboni.
8: Lomong ko.
2: Beda mai. Kau mau kaya saya untuk yang.
8: Asaman yang kau ni lali muni kau lagi.
2: Engkau sa.
8: Orang yang margin yang kita na.
2: Yo le murugan aja olo irian.
8: Yo le irian.
2: Ijenet angkalo kiserian.
8: Saba la iyo mungu inoma
2: Kimbunga angarusa
8: Mbo nisho unolong iyo mbani
2: Ayalali mungu mruwa nemanya iyo jake mera ya mo Tawa karibu
8: Sambo enti ya masi ya kwa yola nako pa mo Anako na adio kwa isu saye nkishu Ya Folo uwe mtu ya nako Miyako mea biya kekira Aitaritari enti ya masi Kiro duwa kira
1: Toli kiti ya mruwa kwa yoi
8: Basi Elor kwa yoi nyateko Nena kwa rimu je yole enti ya masi
1: Basi
8: Ndapa lo mayana inakona manyo lesi karo
1: Pipi
8: Asi wore marjini njigwena Rare boli kiyo ndi ya masi Halo Halo
1: Ya kini ngetoye
8: Halo
1: kini ngetoye shwa madoka ya
8: Arete wore marjini ndumo Era boli kiyo ramu Rashi kolo ngana nime yola negra ya kasi Kore nyeze na mruwa nge lorgori ya nere nge nasu Kati nye wisefu Nibi yola joka egi Nidu mnye lbunke imye Nibi yola joka asuki kakini Na ore vijajo gyeroro lingote ni niti Nibu nge kata rais tu sime Nebo lingkutu kia
1: Ngeje kama kwa nanji
8: Kelome ore vijaj ngora nila uwa joka idebele Kila shirofiri ya meishia mwe kumuraga na muka lkop Ni aku kira apa yang ngasiamu? Ya dulu nyolongan ni, ni meyol, ni megi yoloyong, nalar dengan no gelu aju. Aye debu ni dalam.
1: Kakilawe nesojaki, ka, inyo kajoki na adal tongana, mm-hmm. Kai di iti ele tongani. Mm-hmm. Neura denkito si na keji, mm-hmm. Kejoko le kaya suti. Mm-hmm. Kakile japa longo legi pente nene jo, mm-hmm. Te mazi shaki shopio suti.
2: Mere
1: sa kisi. Kelo kara kanyaki. Mm-hmm. mm-hmm. Baiki na kai na adu iti ya, baiki ni miata women ran legre support, miata governor legre support, miata mm-hmm. president legre support, miata mm-hmm. senator legre, pa kai na adu iti.
2: Yes.
1: Niti enke ta shuri greta, shajwa hengu do lorika.
2: Nimkumu.
1: Nabaya gira juu kutoona poko no greta shine juu ni amadi ame bala miti mo position miti serikali nesho mongo longi ame mbali ame kata shoto pe isha dhuru wampali neto ni other time ken duwati no tankara kena amu geti kuloto wana kumpaka hatuwa nkishu
9: hello mayan
10: ale anka kanya mayan
9: liyamati
10: wei
9: tuba
10: hibu wale nga kanya
9: ito roko lashay
10: ndia alunga nejo pk
9: tuba li pk
10: subo ling
9: Mili Daniel nara sabi nye jukri yang kofu naji ke Masesh. Dia kofu ya tu rasmara.
10: Ashi.
9: Apa ni motor kiu? Era ira ala lo runga na maru nikinta. Ya ala runga na kumma koro dumanya ita shira gini miki yola jo kaha chama deri ana. Kangai dolari koni lenca ni nyata lenca ta shumata.
10: Ashi.
9: Egera uwe ya ala runga na tiya tandishwa isumbwa nisho nejo ki yu lorika nejo yu bunge.
10: Mhm.
9: Ni lau da da joka more bi si bunyara da na na go go e di bori
10: mhm
9: ore bi lo lo so lo mo itani le yuga joka ri bulunga na to mon bunge ne yulunga to siria na ne je ru to orgera sa
10: se
9: tan ko po gi na go ke lau da joka ngai di ka lo ngai bu lo lo gera ita se ga ma go lo dunga na ke da lo ri ga ne yuwa na eri sa da gera ipote
10: mhm
9: a wore le lo dunga na kumo go le ngia twan kishu
10: mhm
9: Nari gitu arunga na la ranga ranga ge mera ide encha ma melimo lunga na joka asha ma na bati. Eje ita kolunga ni encho kolori ka muga lutwa ita asinda ika lutwa ita asinda ina agwe FCI yo singoli.
10: Yes.
9: Ina agwe joki na nun maasai. Tupu kuda lunga ni nita sheye masima monija yu olori koje ni nili muda joka ashoto na buiti. Emi toki kia ipote sheri sara amera bau yang kata. Na ni dolgo ajo miti anje wanja ni njol ko ni ganya pasti ni ngorgi ari sada do na sidai
10: mhm
9: ame grei simbwa ni dunga na gel dunga na ko lengte to ya to angishu
10: yes
9: na ba bai ki murgi
1: shon ni jem duki ta nyamali yo ya shu yo gito da mo de meti ni migra na ba duwa uto enen ta shiro dunga ni ken duwa tinu tan kara kenna
10: en ka kenya ma yan fm
8: de mazian
1: woi
8: du bole
1: i bole ngene ka kenya
8: Ora ngelo kene lu.
10: Atanga mu ngiro kuno kabisa.
8: Asi pola ngomele ngumura je nege sue.
10: Karibu leng pol.
8: Dide ngo banga ke nye serial.
10: Mhm.
8: Kora kanu namu tokira gira gai makana siasa.
10: Mhm.
8: Kora nato ke na jina ngira sito nendo ke mu mole. Mhm. Ka ke kora se nato na ji siasa.
10: Eh.
8: Ne golo le ngamu ngasa da dole ne ngudo wana inchi.
10: Mhm.
8: Nedol si ene dola joke tere kore Pidu mungu na siyasa edai una maonye nye ana ke ye na wasole kura
10: Yes
8: Amu elele gadi la ajuna ay la lor opposition
11: ni doza na siya joko repo doza na kena kaya na lori kiso ni lelege nungkulu ni lelege na intangasa ni makema kwa tila manegel kuda pa jino gira gundulo janduwa ya la miswapil miswatatu na kani seko jase siya sa joko kang longa doa ita na kwa tila nita intangasa musimam faraka kebuto lenga mu kero tambari
12: yes
11: yu tagi ya ni ya mwana o nyang kop ni tangasa na mabe mare ni ya mwana adwa rigiso ni tangasa na mabe mamu kwa siya sa nini tu kuna koma na bidenye
12: yes
11: kwa si siya kwa lito nki lama ni kwa vende kwa siwa kwa rigiso lama ni kisa na kisa kwa nagirari ni ya kwa tu kuna kuna ina ni ya kwa jono lulo kwa lawasole kura yu kwa dawa na muslimu na kumu kwa sana kwa ajo ki fulane shorta na ninyana agesho
12: surely
11: azariyewe mwana ninyo nagasho kwake kore kulosi ya sati kwa na inki niki ngoro ajo kazi niyo zi jiko wana inji rejo na serikali duwa jing na jingta na UDA na indi UDA na jingta na opposition na sema ya kini opposition kwa wakin niki nika yula ajo kore wana inki lenye na inje jito mufano kore na urbunge nanga saldo ajo kanyo jito kwenye sime ajo yedi kito yedi kito ala loto ngana serikali gini supporter na opposition epi Baga na bolu ngala jo president ebo laila amu e olosho musima. Or na musie ne yule musie e owa denya jo ku to ngana gayu na ala sho lo to ngana ine age le owa daga yu na e shukura. Na go ebo da musima mo e siasa na amu ni yula jo ka mo bibere da e gutati.
1: Asholi.
11: Asholi. Na jo na da le ganyo sidai.
1: Paul na ma. Education tidia lo etransmara aliki mba na ingwa company e haike makeji haike mnyama ure haike mnyama ne mbuli ya nasida yule nto nkishu nera matita naaji ala shota agolo li tegilua nera mata juka yini ya gurumungi ashuka yini nera mata batu muki ata karamati shure tonkolo nina hapo nupa dupore aramati nkerai nei ya sibi ya sharai na kisida ya nabuli yule naju ene haike mnyama ure si to nkishu nara po shoto olo ngokto olo mungi tor kera tor kini neji kile punye nito robil biyote show oswa minono katokul kishengulon osese nare muyaritin keji boost immunity ile punye sida siku metake bulu la dua sholi nonok tesioku noto leng nile punye sida metake guli loik na ake kong kishu sidan katokul na ake robil biyote show tepo kerishata tabaiki agrovet na bane nekita neke ngoru embuli na jine haikem nyama ingwe mkambuni haikem
13: Mayan FM ore olo show dual chomati newang entaise

0: njepokira ure kulia mukagara na ligi poka na grind ile ni qualify kulira na gara mesho meta next round ba grali majore kigras kuna babo kin igurani mechi na raipe o mechi yongwan edia ba mkwabi or kloro na ratomon ra sai na bishana grind ile kuna bati to K24 TV K24 plus na bo K24 digital dunia ikiwa grao tuko grao na K24 lifestyles
1: Mayan FM enininyo to yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo oboindi nabisha na kiti olende enosaen keshwe
2: Mayan FM
1: kiti isiolo inganye saiti kita mongwa ntongolongi nabisha na idum siyote center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule enini ngito Mayan FM noto nchipai wenku inye sabuti ato Mayan FM ngorokyo lomonu osingolidini sidan likishoroltao inti ringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM
0: Ignabo o boy in Ewangan Olo Show. A sibaka tokol nyawangan Olo Show, Neso Laki Tia Poki along a Jumatatu, Merabeki Jumasar Manare Merosho song when I enter the Kenya. Kegrad, your Matanga Mai, and a chutlum wrote of 40 to 40, and Kaganyan along a duotara. A kaki, Yolo number, Pokono Shagan and Tele Yogi, a matter of grudging, and quoting you on a besay. Senti, Yola Jetha and Embassy, Nara Senti, Nara Inchil, Kabankar Nombus and Yoli.
3: Rubieni.
0: Nabu Yabi.
3: Yes.
0: Ehe.
3: Ajonas Embasha.
0: Kids Embasha.
3: Only your mad Pamata and Bash.
0: Ehe.
3: Sava.
0: Ehe.
3: Nara in your carnage. Kikumo de Rubieni.
0: Nagy in chill.
3: In Gishu.
0: Nabu Yabi.
3: Yeah.
0: Olemui.
3: Eh?
0: We? Negra Jomangor on a say. Caban in the Bash. We so far pay your donaming or Rubieni. Tenoy to now.
3: Masi Naitetui.
0: Masi ni tetu.
3: I heard duo shilingi 2000.
0: Ah, eh.
3: Na itore le boy.
0: Yes.
3: Shilingi 2000.
0: Uh-huh.
3: Keraja na naidi pa ishoi. Meranga lisi nyongwan.
0: Eh.
3: Steven Odubai.
0: Uh-huh.
3: Aisho nje ngalifunyari.
0: Gena ile nana.
3: Yes.
0: Uh-huh.
3: Sangale tande.
0: Eh.
3: Aisho sinye ngalifunyaja.
0: Ngari. Ngegi siti. Njoo yi sofa.
3: Neton.
0: Eh.
3: Ngorobi ya nina gara lori ishoi.
0: Unasawuni ya nanasari.
3: Akumukudirubi ya na ngorobi duko dana isho iye. Mnare na isho masi. Wanesho na itiru ina asato mnare. Ure sana bona isho Steven Odubai tenebo sankale tate. Ure sa isare. Nero na isho kulero nga naka aare.
0: Okay.
3: Sawa.
0: Tuinwa.
3: Kulero nga naka aare. Nkulia alifu ni maja. Maare.
0: Yes.
3: Ni akote jinga esabu waldo nga naka wanyo kita. Nele leki njoo yi rubi ya tini witi ya tuinkite sheni ya maa yere FM. Kena leko leng. Ronya geje star 577 hash. Neso jilu rige. Leki njoo ya mwiki juu kiteki loro buki sobu. Sawa. Nipi kipi nipi edungi kutoro vya ni.
0: Kabisa.
3: Nele leki njinta. Kabore yu nene kido laji nyo kita. Leki ushi yengi tiro. Kabora na rolo nga nika kaja. Anyuani.
0: Alpha Kennedy Sanya.
3: Ure Alpha Kennedy Sanya.
0: Mm.
3: Na ure nyana prosecuto file kotini.
0: Aha.
3: Yolo yunga na kujine jimu simamisi wa koti.
0: Ehe.
3: Upande wa mashtaka.
0: Yes.
3: E upande wa mahe.
0: Ehe.
3: Hidi?
0: Ehe. Yusila jula utajitete ukiyo same gen.
3: Ehe.
0: Mm-hmm.
3: Nejo kunazo njia tatu za kujitetea.
0: Ehe.
3: Unaeza amua. Yongelelea. Unaeza ita wakili. Ama mashahidi kama unao. Unaeza ita mashahidi kama unao. Ama unaeza amua kwenye masa kimia.
0: Mungaji wa mwuzi wa kotini.
3: Neja lega inita nyamasa. Pone pito niro neja. Ah, para neja wa. Awe.
0: Kama hivyo.
3: Utanyamasa. Teka idu mikinyari kotini nabonyo.
0: Nabalu.
3: Nabalu.
0: Ehe.
3: Nasia idu esia ninyo nasira na igiru.
0: Ah, prosecutor.
3: Kake, isho kelele award. Isho keza awardi. Amwete joki. Ure ninye. Na Kenya's prolific blood donor.
0: Kenya. Yani,
3: prolific blood donor.
0: Blood.
3: What a blood donor. Now, Rongani, you are
0: Sergei.
3: I say, you are going to be a good one. You are going to be a good one. You are going to be a good one. otomonobo 111 times irayo kinyo sarge irayo sarge amugero sarge shida hinyo irayo sarge pisaide blood donation
0: yes
3: 111 times neji meji waluga ni rayo kati ngu motolosho le Kenya
0: osarga na ilo
3: eleloji Alpha Kennedy Sanya dugu yangu nioluru marejo ndoga nabona chungji njage bidu wakata imana tena Nairobi wanda iyo sarge biru msoda
0: yes
3: kweli runde sekana na Nairobi
0: utadamu na ina kigula
3: kena iyo yoko sarge oleng iri na rinde ndio pana unita Nairobi mayolo bende ima
0: nina na
3: kangalo no Kenya sile maride weji na ayo unita ndi basi nebiki dori kiti singo liyo slow music
0: yes
3: alafu ule jende kando nebiki rubu kizilo mbisi kutini yoko sodai paga manana bolo nge rosho yoga sumashito nini kibu nge Nairobi nanya yoga sumash basi nilo uwe nkolong laikanya laiki rosho kwa na joki ni yo toye ni damu na joki aljama ilikibu ita heroke nta yo sarge te jome ya do sarge na nungwareta ngora siye danda bisu kutitina danda soda niki joki alto kani orelo sirigi
0: kaka na basoda na soda madiaba amesaba kama ina kajoko urumuzinga kama ilo la soda
3: ini nge ure ndugu yangu ndaye kanira gobogo giyo gadoki ach kama na ari kijana ni na ndugu yangu la idea Kenya wingu akore ore biyo risho daro sarge ke gweru ni ni
0: tresho la kino
3: na ke loiro duwa ni yo sarge ni to meji sayi ti ndugu yangu ndaye kanira ngi ngonja ndugu yangu ndi ye poto sarge ndoba
0: aye
3: ayo la joka bosar ga le down 500 ml
0: 500 ml
3: nusu liter bwa
0: ehe isabado eh
3: na ore bara yo la joka sabu ore na sabi jadu ri so re musoda na yo ngoreza ni ngolim rona tava larak moy wota ya son
0: ehe ehe
3: we ore ke shaga digi jogo bu negil mi digi ni yo kata yo guro yo ngara rasu
0: e tonta e tonga la yo sar ke
3: ndara me na ina ngole tei ti anda yana ngai digi ya
0: kumba la mi yera wanta
3: ya de luso la bai dinu mun
0: Esu menara watanta. Oratioti lemurua.
4: Oratioti lemurua. Bale mama mbira na wazo soi. Baya mbaba mele na mali. Nazanga ganya sidai. Nindanga yahe. Baya na wazo soi rogo. Lega mayana. Na roko mehida rengi jazi. Arabinonga yongo lo. Ngedo laje sidan dozi. Na roko rogo lo. Kaya kira ngi isi mironga no. Ena wazo na adu. Ego nagin nija. Baya mbaba ngon lenji. Mediana mali ile serye ni radu nina ndo ile mikadala maindi ile rokol ya kwala ngwa na na rusia sani yewi bonija la ka sana sana draga salai arga sanai nara ando na sagra UP ore rade lo jaga sanai ara ga banga le lo gara gi ni ro ay wona gi la nija dana ngwa bandu gon ija ya sinari wanga yendi la ado la nyangulu ayo ndo ngwa ne ngi di sagra ya ba na ga nyo Elala ni sanga ye na malle nalo. De bagi bari si asa rolle na ngaga bagi bagi. Zala ni dunge zoni. Ay wonna gara ni. Na yango bando won. Ke gara gende gara isma. Ke no na la wangere ngi tin ni ram. E wiji na bo. Ya na ngara ba yendi wori. Ana ari gore ro du. Les dan no link. E ke ba ngai. Ele elo ni na la mei. Ele ro ko. De bari yango ba basa. De rongo ba ge ye basa. Ay wonna gara ni ja. No wonno ngi ngona ya golden guy. Neminyele da rendo gidi. Ewe igunija. Aga yimu ndo ni sidanu. Aga yere uno lenga na robela nga yangolo. Ara nga sala yeye hingi ja wan ndo gidi. Ego na gira anija. Ela ma ngi ndo na de lebrigel. Unge ni rukul. Yela na nga la ina da ngo ne meringo je. Amu ra jiyo ngi ngo bodi benni. Ego na gira anija. Ndula ba so ngi ni. Ola ni hanga ya pa ha yengi shu. Ego na gira anija. Ola na hore yango ba ngo je. Sa ya mirin do gidi madle. Lene ya ngoma hori ya buri ya gaya rungeni. Ayo magira ni. Tana mba kwa ngon leng. Ere nya mali. Uvari nga leng. Tana gara na nagara. Kuna ndre mani niti yang. Agara niti riba kwa ngadani. Ayo nagira ni ya. Ele sada ya nago vesoi. Yelo siyafa ni la hindi la gira. Na adyo tanto kini ngumani niki ara. Ayo nagira ni ya. Ele kiti ya gira yanda nagira na shangai. Ama amara nagira ni zama nangira wini. Na jente baka yiyo kake lele ndo na limalunga na rasa. Kaya mara ndo na jogini ay wona gara anija ene mroshe kino wala rero ni bene ile bunge ligara ana ba na ba gidi ene ba ay wona gara anija tanya ngwa ba ngulle ni kada da ba yo ay na na no ile mar bunge yage o da mge jalo na la na gara se yo e gara mara na na ba fa mar bunge ya ra fa ay wona gara anija na ara da ni gara ngani ara ay na ni da na ngwa ba ngulle
5: Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
6: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

Sam tombo yo single ya my boro yu itabaki yo kona sa yenka kenya tia tion ka kenya maya ndeka nisi rongo rebo yu sa uni enka kenya nito nga jokende ba isho inga lusuni na resit so far aisho lunga na kote siena nelele ka ila jingi siena lunga na kote mbrona vienne gira isho siyo tenka kenya na ulongi duda tate simuno ironya star 577 hash nito mungi hata gelo sanduku buti ya tuile legin chuo kitaini tebe ka pin nero tanyo elelek

0: kaun tia narok.
1: La serak lang lolo mon o reng karianu na dede.
0: Kajang karna dayanda sene ya.
2: Haji David Ole Saini.
3: Kajang karna Elias Kitiapi.
1: Ningama tembolos ultinen lino etia wangan. O gede shota tena baikiasa.
4: Mayan FM.
5: Sibaka tukulini jaki greko na mbati ya tuinka kenye mayen pukio longe juma tatu merabake juma sarmanare meroshusu mwane entede kenye ndi madhoro vya nisida nuleng anani kende bai chuinka lusu narisit kanyana yato niyaza
6: ya kabisa rona katha rubi ya ni dugu yangu rona rubi ya ni kabisa kweli kweli na nalo tukono juu John Sumare
5: adewa
6: ibunge nyata hali ngalifuni aja
5: ngalifuni
6: yari rona katha kuli rubi ya ni naisho hoyo weza John Sumare nala duru ngana kulole saja
5: Lesambili.
6: Rani tiyo runga nile kayo bola isho lia saari. Oku liyari laluru isho lia nakata satatu.
5: Wow.
6: Star 577 hash.
5: Yes.
6: Ni jengi siyana ulunga na kwenye kita yungu rubi yani. Nelele kitu mpisa isida. Mera nduku tarunga na ulunga ni lemea tharubi yani. Nemeru siligi ashu nemera network natumi. E Kenya malu.
5: Kenya malu leng. Ironya star 577 hash. Tegelo osanduku boti ya osanduku nile leke nchua wakati peka pina mpesa nero urebi ungu ran katukumuk na inagarera na fasi sabuk ni nchita ye mpesa isida nuling tiatu yankake nyamayen
1: Nabo nabo ebubunye lotion le Canada Mexico mpaka nkanas na hapa asero lotion ala Amerikani Kenta beki yenke guradi jine e World Cup tiatu mayan ibwedare Frank solitei kutata
4: Mayan FM.
7: Airo mwaleni ngoni mabedu ya jalo mwalengi gulande na rishara siliga juno ya rishara siliga tukul karibu na nufranga solitei kutata mwaleni ngoni mwere lomolandi ya tuwa lomole mwerati ya tuwa mwerati e Diamond League mwaleni ngoni nagwe ragi ngolera la tolo show Lord Faransa te Paris ya nchiri gwera so la gwera na ninyote nte olo show Lord Giloro Gagre magyo la gwera nilolo show Fedna no manyala tolo segin lenya na akte nebo ombari gino na jala ya lai suri nyola gwera nilolo show lola Amerikani no alai se gwera na ngadoro mbira hii ibnabo we na hati na gwera la ini ngoni nasho mwagi ya buwa gwenesho mwala gwera ni Tricon Bromela agune nyola isulanti na gwera la gwera na gwera ngara na di shumara katukul era gwe na gwe rada ngara o sekonti o don point no monaudo obo wore no alliance sela idida di sharai ya rada ngara o sekonti o do on point no monaudo wari shumala gwe rada no la isula ni jongwe rada olympics ngara na je Marcel Jacobs sela idida di shara e uni ne la alai debi di sharu ni wala gwe rada lo iturugu ngara o sekonti o do on point no monaudo oile wore eka ni simpine ne la idida di shari yo ngwande ngara o sekonti o do on point no monaudo obishana elaya eri shara yo ngwan shumosi ninye Anthony Jacob alaji nga matua wala gwe rada kwa shumira gwe na gwe rada ngara ngara nadi ya bori sekonti tomon ye la gwen na gwera ra ngara o sekonti o do on point amo na udo ona udo eni ngone shomala gwena lolo sho fenda no muru wa manya la lidi ya richara eile gwen na gwera la ini ngone ngara o sekonti tomon on point na arari shomene ala gwen gwera ra ena abisha na yesu jara giri gurugoro la gwera ni fenda no manya la lagi na gwera ra ngara nadi ya bori is sekonti o udo ni ya gwen gwera ra iyo ngwa na gwera te ngara nadi shumara sekonti tomon ya richara o la bali ongwa na la bali imiet wale ngwera na mani nkiwanja ngarizin tomonare shomala gwera lolo sho Jacob Kropa la idibi na gwera ngrelishara ia de ngara all day gani to monare o sekonti ono mo immediate on point tikita mari ni la idide sedola gwera nolo sholo la americani grand fish alo dibena gwera rata ngara all day gani to monare i sekonti ono mo ngwan on point ndo monisi shomali ka gwera nolo sho edmond serem mala idide lishara e unidi are ngwera na idilo idinte nebo wengumoro na diangara gra ima 3000 meters triple chase shomala gwera gwera rata ngara all day gani set sekonti o rice on point ono mo ngwan ole de ngwera na ranga do romira yangalifu na bo o ipime 1500 meters shomala gwera ni no la isula ni le bronze ngwera rese use rock bandu lo show Reynold Cherion la idi dari shara e mier hodo ne gwera dan gara nyana ri shumata ga tokul tenari shara en gara all day ganu kuni sekondi do moni uni on point tikitam oic do la ngoni mayre ngala lo moni gi bo soka machine no la ngoni gi do la juga ngoli kuna ringi gura din tia to account ge jodo tia do ngesha e lower rift regionals league anchere shomera ngole en team e corinthian sanga me osho rongo li uni diari ngwe en team e amsa fc shomo francis minisa la ngoto ngoli ari en jore team e corinthian fc hodo ne shomera gwe minedi na giguran ori den jodo e amsa fc ne Bongoli e Polika Machuka rene Bongoli are e Victor Odongo awe idimie ina time chomira agwa rumenge sulara ora gena ndisho leni ngone chomire ntimo lte NFC abwo dogoya e we sulungi gulane nye e we rodwa mpijan ka tukul jaru na gesha biji we sulu ntime ngusero geri tongoli ongwandiari ore den timo lte NFC Elija Damariot ni nyora ngore ngol ne turugo ne ngor Emmanuel Sane no asori mbande ne bo e ngol Simon Saruni e ni ngone den timo ngusero geri na Jonathan Saulira ngorone na goliari ore lo sirgone chomira ntime wezo awe sulu ntime kibit gondongoli kampuni tanabo ebwe ntime yuko sefsi abwe ishe ntime tuwala FC Oshororo Honogo Ngoli imie tormosori ya utumishi primary ole tekisiria primary shomere ntime street boys we ntime rongai ya wabugudori songoli aretiari ole renakel stadium nebu ya wisha kene ngigula na shomera AFC rongai ya wisule ntime reteti FC rongoli unitiari ole kena risharata yare na pake shomera ntime isinya FC ya gwaru mengisula rongai yungo laboro mosori be yurumu ntime kajado green eagles yungol narangoro Alex Chalo ole re mile tisa marsabit amposeli shomera ntime keda FC abwa isho ntime mole MFC diange Oshororo Ngoli aretenabo shomagi ya wisha kene ngigula na jingondori sengol na bore villa pape yurumu ntime isinya United FC we ntime kimana all stars ole kena risharata yungo ne shomera ntime illacit youngsters agwa rumengi sularonga yungol na bore romo solid young yurumu ntime MTTI yungol na rangoro simiyu wakoli mabeduga la yungo ni gilanga gilo mwelengesha SOS World Cup la yungo ni anchiri ntime olo shole ya Canada ninye ntime neturuga tukul na shomera agwa dunga giyare ntigiri nebuwa jinga matu ntime romo no ile na agwa agwa duga ya tiatua inakesha SOS bayi wangol na zima agwa isulu ntime olo show le South Africa yungol na bore romo solid ya rengi guran a round of 32 shomole gurana ni Steven Eustaquia la ngorogi Canada na gol na bore odega lengi ringoro katukuli na kiguran nila lai shomutu katukuli na team olo shwele South Africa nila gilta uja katukul olo ingo ni ole nari sharana kibule loba nolo irengena ni Jesse Marsh abu wa rumore team olo shwele Netherlands aragen team olo shwele Morocco ya adu ingi guran abuja wa iguran tali ginyongwa na loba liobisha na te Houston kela agurge gun le Juma Mosi kibule na kiguran abu wa dugu ya dagera olo ingo ni tiadu wa round of 32 kibule team olo shwele Brazil abu wa rumore team ya Japan tenebaiki Sare Kamili Entara ingi guran olo ingo ni nala ya giti atua ingresheni ya Mayan FM tiatu wa matangazo live olo ingo ni orage sina risharage buen team olo shwele Jerumani abu wa rumore team olo shwele Paraguay tenebaiki Saimiet Odaigani ndomo ni unirage Saimiet Onusu waidi bine nanu franga solitei kutata aje wa gari chara sidai
8: Tiatu Mayan FM enki guran ane anagrasa tunki guran jino olo shwele leseoseo World Cup
9: Ip na bo opo inti na abishana kiborentu lele
10: Olchoro
9: Rotian
10: Kipanga
9: Enkare ngiro
10: Naikara
9: Enkipai
10: Nkareta
9: Maralal
10: Laikipia
9: Nekita baitie enchore mwenye
10: Eini ningire ngiresheni na rigito tolo sulema
9: Mayen FM Ip na bo opo inti na abishana Ewangan olo show

0: Eva ekejiro Nelson wati yati losungululo ojolo yati wakere ba yoso mwana ya marikani ora kita mwana ini mwani nikijukina yoto yetu kiyake emyere karibu tena atuatu yi oramati
1: kabisa
0: wari nae gira ke apodokoya mengasa dunga jawa nyo yu angaida nake nyo ini mwani
1: kabisa
0: yipa yi tembuku nikijoto yi ngoro kola sewi ni osa ala nyele tikita mwari tikita mwkuni tikita mwkuni tikita mwmwani nijunjuro yi langkaida nake nya kikira yitiruwe na wiki nijo wale siya injipo wakin enta astolta uja ena rozeri ni ya sakiki ne meltungana
1: kabisa
0: yani wale sibo kini asara la nini ngoni tasara la nino pokin ene ngai kire kaja
1: grasa
0: amgeloshi ne kigiri sia ni ngiri sia na marja na dana moro sia na sia ki asara sio ne ki asara ngai grasa
1: yes
0: na bek ndaguate na ngari yo lo sara piru mugi atopua ni ki ndoku jiye ni ki dagoliye ni ki yangi binda rada na ebele genye ngishino amu enkai na igire kaja kigirasa ki
1: yes
0: meduwa kasa mga igiru ara yula ajo kweli ure mshu laba
1: nirumo mshara
0: naruma mshara kake mbaka pasu tidia lolo mshara
1: yes
0: na mbaka sinye besi nyo lainu mwena siya ini asira nari niyas enkai igirasa ki
1: yes
0: urugu amikia suyo na ho wana siya yele murugu wana siya yele ena kitok nara apake muti yo kake sasa bukisa yele enkai igire kaja amara hibi asi siya yisidai
1: yes
0: zarane ni yani yase sia ino ni belega nyi kifiye lekai rungani ara gira ya rumbe sai den gibelega nyi kifino ndio sinya ko na sia mi as do sia yake do na ji shadow you know shadow work amon or just say shadow work and do sia do na rodo shino ala mar joge galo ntro contract or bari bara
1: yes
0: ore ba do la baitin na muranyo
1: do
0: bari bara amay na kata jangai rasa kana sia kweli tada mda yoro pokuru ngani ne angira nyani ko dankai
1: yes
0: da or shino ala dankop na ngurte kaitin na na laura bida bida hankayol ngani nebe hankayol ngani yankop nejo kishomo ndori yankop nendo kia laya ndele zanyo taa ra siya itina ini
1: yes
0: amuru wa wana yankari jowabele wa yankari kaki shi hankayol ngani ngani rau nyanyo
1: yankari
0: ira wa yankari redu kaki rau yankari
1: ishulwa
0: ngani ngani ngeno
1: yes
0: pia leta bayana doki asini yankari
1: kabisa
0: ura ori bida wa yankari na redu ne siya iti yankari ya ndele sa na pekira ningi reole iti ugini ti na pekira ero ili wabishi angayolu nga ni simu I mean, ili wabishi angayolu simu kakisholu wani angayolu nga ni nyo
1: na
0: ngeno
1: yes
0: wala wana baone ote uwa ba redye simu ya ngarye melian teke na siya hindo ye kita wuna siya hi ene angayye kire kaja asake amulu nga nalang kayere de nyo
1: na siya hi
0: na pagra juwele siya pokini as taasa ene angayye kire kaja yes taase siya hi na aiki angayye repet
1: kabisa
0: taase siya hi na elepi nye e siya hi enkai maga duna kana idu boro mbode mara mingi na ile sei dangana idu boro gire kaja ngoro manager medwe na nefa ta sana kai gire kaja grasa ki dora be ngone ja ore moja na boga nankai ne lotu te sumara yok e wangan.

0: Kiolong ejuma mosi saro munare enka kenya omesha shoso mwan enka kenya ibuirare antina nai
1: Maya FM kabisa na jaring bare kuna side nado yi app nikijo toyi ene Media Max
2: Waves
1: yes wale na app nikijo ola ini mwani toyi ene Media Max Waves na apa na nabosi na yuleng nikijo na fasi norongi binia pokin an apa na na bosi dai
2: kabisa
1: nemin cha dara ile law yor rolenga ngi ara ni nemin sik no lang na isu maki yo
2: kabisa
1: or na bi logo ku play store ak app store ni lo ay download na app da bi ko yara na ki ko na yara yo
2: te de simu no
1: yes na pe ta ke yo gira kai dia mo yo ko ni mo kabisa or ni yan jam te ko na sai ati na yega download ga ngi wona ji ene box te ko na sai na ena kenya tada musa jo or na ron voice sankapi jo voice 5 e jo ngi bole ni shilingi 5000
2: yes
1: kwanza na ne wede ngi shilingi kaja
2: kinjo
1: na or de na kule boga na ti atua na yo ngora kenyo
2: ngora
1: iko yo ola ni ngoni o ngora iko kai ke gera jo ron bo
2: likinjo
1: shilingi
2: 5000
1: or ron ya ni lusu gura na mara ngapi
2: mara 4
1: yes or ron gura mara 4 kenya ena na be ndaro nyo Oh, yes, oramati.
2: Kwa
1: siya so mwen kambeli, mbaka sa kenye sarono egra anyakake. Ulimungurana marane, nikina ngakito hii. Kaya nguwa bilungurana?
2: Shumuranya star.
1: Yes.
2: 577 hash. Star.
1: Yes.
2: Nibiki met, nibiki napisha nakadidu nare.
1: Yes.
2: Nibiki hash.
1: Yes.
2: Nirewa. Nila gilolo boxo buri ya lolo boxi lalori inoji.
1: Yes.
2: Nindi mashamara ule silani.
1: Yes. Kabisa kabisa, utakira nga poduka kilikisiye de lungana le na ajida dola jo. Isinde ngando lo dibadi ugurana neno rode ngiti toki
2: yes
1: the end by ngora kia den jabado
2: kabisa
1: la joki gral algia jo ngere ngora gidi ye kon
2: yes
1: ni nono
2: kabisa
1: me duogo nake kegi miramo iguri joki ni kiara amusa ne ngegi met sa tano ngegi met sa sira sa saba todua
2: yes
1: na ngegi joki ara ne kweji kiara yo ni wede ngiti seni ngega ja 20000
2: yes
1: na ngegra anangnanga kake me ndo kana ko ngono yanena yes kaya ina kule kumoko leng na ajari wanyo yes la nyo tayari maranga sandiki ya kedo tenegweji ilunga na dolo idibani che ayongurake arenyo arenroi mkunenye lelo rono jo John Pirias yes John Pirias tadua John Pirias
2: yes
1: enchata omiambili stini
2: yes ajiwini
1: yes enchata
2: omiambili
1: stini tadua
2: yes
1: lelele kai o wado yi keji netayuang Netayuang enentete yes netayuang enentete nena mianane amsini
2: yes
1: twalo lo dibara to te ko lada ne koti dibara ara go bayno
2: go nenye
1: gira jonga songa de jongal kan bo waro ko ne ligi jamar ne bala ni ngonte ko na sayna ena kenya ma jonalo
3: lashe
1: oye
3: super
1: so bo leng oye roi
2: Mwenye
1: zik Chomo kabisa Tasyo kutuwa mtukia alayi kwa narineja
2: Asubuhi
1: Amin kwa narineja Ndiju mwato kani obo Ware okuni omu Mwenye nalo
3: Alayi
1: lakini Uwe
3: Suba
1: Subu oling
3: Ya kina mam
2: Aranga mwa
3: Namu la mama Namere kumotie
2: Karibu
3: Sidanga genya
2: Sida yanka genya
3: Eee
2: Kima yana ondai
3: Besi na mai
1: Thank you Asholeng. Mayan hello. Obo ware okuni omwan.
2: Hello Mayan.
4: Hello.
2: Yes.
4: Wahai,
1: woi,
4: siapa lagi?
1: Siapa oleng?
4: Berdua orang mana yang guru?
2: Nana nanu.
1: Maju nol yang guru.
2: Ibu oleng kaje?
4: Maju
2: nol yang guru, kaje nol mirishi.
4: Aha, jadi beliau si nol mirishi.
2: Yes.
4: Woi, mana mana kaje lesi?
1: Aiyal, ayayayayayaya.
4: Aje. Age janga kenya ma boga ba ma lai do sojo
2: sida ya kenya
4: eh
2: kimayana
4: eh
2: eh
1: Kigira ashukunye agodo kwa ya.

0: Tirimbasho lenta kala de chef chalenta kala los na pilau na yera yo no londo is da yo lenga na pilau by friend na de kike to muruka bisa ni wodi de ju ashara yo lai ni ngoni karibu na mara ngarti nebo
1: yes
0: ambi ya yo ndas da yo leng tena dama edurara olai ni ngoni ma gana si kidogo
1: yes
0: pe we kadure sa saba na ngorti ngani waraja ora mieta ke
1: yes
0: na dungura to ndobo na shona shilingi 1500
1: kabisa
0: kaon met kage merana na ganati yes uramu na tickets pa ganati akaje na yore nge ngwana tano kumo leng renge na ji arotano kumo leng ngero tano lebo 500 kumo neron to ishinye ne saa 6
1: kabisa
0: tauga pai mri na saa 7 mayula cha kwa tickets na to ke kaja
1: ati
0: to di ati to system la ni kaon na banya set jalo kan ndobo bala pi
1: yes
0: jalo kan ngurana to bala ki leng eh mara ine tano baka sita
1: yes
0: ehe mara nidi na katikati ehe ndirudu rame jinyo tame jiria sayi haka sinia alika jolina de K24 tifia la ini mwini ehe mpang mwana ntobera kiyo len
1: tisipu yes.
0: Nipo kena atine gweji kaya mkwopi hitum wan ndi mesikana tifino
1: kabisa
0: mwana kipisikana la ini mwini
1: yes
0: njua mana nemana nejua auto tuning auto scanning nemana nejua edipa safe na channel
1: safe
0: safe
1: yes
0: tengo tara lo pa school run school
1: yutum park
0: yutum mang tije ngato
1: etike
0: chinfa ore rama jo ndi fini pa okina ya o pan keep in phone abu
1: nimtu
0: ya alwena tayari ne gweji keep in phone derebai magasi kidogo
2: ewangan olo show mayen fm

0: Kabisa na kwenye papa.
1: Yes.
0: Na ashidi beki na kana na beki dede beula. Na beki na kana beki na beki yo lo sene.
1: Mhm.
0: Kana na mo yo lo ngoro na eleke sori.
1: Mhm.
0: Yo lati.
1: Mhm.
0: Mo beki ni ko.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Yes. Yes, nala dendo ni je World Cup nala rodugo ya.
0: Yes,
1: oni ndum World Cup ya di EK 24 TV, K24 Plus, o K24 Digital. Niki jo dunikiwa grao na sisi na K24 Life Starts tuko grao.

0: kabisa kabisa nga sho leng ni jare ba da wona sa gra da wodo ka na ga de nya sa ko leng
1: e
0: gra to e sa ko la ni mon na la jongol ga ni boya o ba ru mon ba ge ka isna li ga jogor na ngor la o ta mon bo
1: e
0: la jigi na ni joy shilling 1500
1: yes
0: bi mi na ran ni jipan ka pe ye da la jonga e lo o gwa pa na at least o ga ni ru nya do ni
1: yes
0: e ya ba so ile mutanga mutaka cha mfungoni
1: certi
0: aina
1: me
0: yes
1: yes
0: yo ndona jo rungu mpaka birruga gene
1: yes
0: birumo yego naja
1: birumo
0: irai ara sinina one ngirugope birumo kona ngi gurana ge
1: kabisa
0: birungo nyanyo aje gurana line ngoni a kona ge nye dinga tengi guran
1: yes
0: eh ninyo die ngor ngoro na ka yongo biguran star 577 hash raboxile nikela ge na kona line ngoni yo
1: olobox
0: o back o tla go lebala ga ntomo ndo yongor
1: le
0: daga e jwa lunga ni size o tla ke a mnyane go ne ga a model ra ne go ji tsene ang le ha ba mola ga jo ke di abdu sidaino leng a dola lunga ndo yo wa o wa o wa o wa enjata o saba
1: enjata o saba
0: yes
1: yes
0: lele lele lo lo tunga ni o wa do yi
1: enjata 1700
0: ko bletia
1: ta ko bletia
0: yes
1: yes
0: size yake rabo boye njara nyo
1: 1700 yes
0: taza olaini ngoni iduri ke ngarai goni nyo
1: bisina
0: gerito kino
1: kabisa
0: ma pa doko yake disuna jola ini te weje
1: ma
0: do igrada jo tarer na nyo
1: ormai dalino
0: yes ormai dalino
1: yes
0: ati reteni
1: ye
0: ke nyo hay lo maida
1: nikiru
0: lo maida dole beje ngoni idira ke ma panga ma sha sha anga jerus
1: e kabisa
0: anga jerus ajer masama ke jula anga jerus anga jerus
1: de shisha yandaji yes
0: anga jerus
1: yes
0: na na ajer shirma sana ngola mo lanu wa minifu dwara hotel ni homo re mi jolo ngana la nsha ko mena ngire ni janya wo gina sha ji
1: mi ri ara fara
0: ji do mi mi amina sha ji
1: a mi ri lo yiro ali kimara
0: ki
1: a wezi kunyo hapo
0: le ko shego yes da ya karam customer
1: yes
0: na kanyo kanyo
1: na ni kunai
0: ni ga ki an kare
1: ni ga
0: ki nyo
1: ni
0: ki kweni ki desi da ningilo rele gatu ngwan
1: ngilo irage
0: aldo ka ngoro smile
1: yes
0: ngoro smile
1: eh
0: ni woshaji
1: yes
0: jolo kero shina bi gara no shenteke ke cabin crew
1: yes
0: ya jolo na roga fika kabisa ne weji yes
1: mhm
0: na gira ke atawa shime gira ka smile
1: yes smile lagi no lo ni smile si kwesi apa my god se nene dile smile
0: baby amo yani olta se dai
1: yes
0: mhm olta se dai na lasma bas dan nyo bas dan mba
1: kabisa
0: na lasma se wondo se dai
1: yes
0: nda na pomo dai no
1: yes
0: kidi simu na we ngwasi na kidi simu le meti bas ni ndo na yo ga machine ne we ngol ngol
1: yes
0: e do ngor machine lang ba da do olta ga ne ware okoni
1: yes
0: ti bonu sini ki do ole sere
1: kabisa
0: a jo ko ne ole sere
1: Yes.
0: Uh-huh. Asho
1: 1500.
0: Mm. 1500.
1: Yes.
0: Tena mwisho ni gesho ya size.
1: Yes.
0: Tena mwisho ramati. Side, shemudu 5, simeenda saa 6, na saa 7 na 8 njere nyo. Ne mwisho. Kage mera ni mwisho pi. Iti saa 8 bado.
1: Yes.
0: Iti nga ule le bado. Mpaka mera ba igenga ganye.
1: Yes. Yeah.
2: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: kabisa dola ajo ekwara nyari sharola ningone ninga siyo kajo ashole ndan karagara nebo yota ngudu sa ngapi tangu dudu sa
1: so ongwan
0: yes
1: mpaka sai sa
0: ndi ashole nga mukita bolewe kite nebo adira sana place dereu
1: ngira
0: boloto yi weki ninga richara sada yule
1: yes
0: tengo lo dura ngi jashike maja ndan kai kabisa mpaka dango long meta biking
1: yes
0: kage amanga sya jukwa sa nani umasiata nani umasiata yes kongesi sana
1: yes
0: silikajo tayari ndi bad shipayo
1: yes
0: yakuna sai silikajo tosho smile
1: kabisa
0: nani umasiata yes baya mola meta biking kidwa rola loibor
1: ti
0: bayanga ida sitiani kaje nano encarnage olashe lengeting
1: naje Ruth Marona
0: yes
1: nol mirishi
0: ibaye
1: yes
0: naje nal shara ulesere.

0: Golma penzina, araba war morani.
1: Hey.
0: Ereshi vemba valaina. Yara shama. Yara shama. Yara shama. Yara shama. Yara shama.
2: Ekarangu msi ana simu yara karaka. Atujapata by the way tangu bega ndero. Eruki tumna kwa tungani otaranya ele singolio.
3: Eh, atu nyeki tumolo jaribu by the way.
2: Mhm.
3: Eh, watu wote wanahepa kusepa.
2: Yes.
3: Na ikiu saini kitumnaga. Mwiri ya katana yeki yu number 1, 2, 3.
2: Yes.
3: Niki yu that last, second last, or number last.
2: Nesepa rabi.
3: Niki yu others.
2: Kule kaji. Ojina ya katakati teini.
3: Yes.
2: Haya, wacha tusikie. Mayan FM, hello. Hello, Mayan.
3: Mayan FM.
2: Aha, mabio ngwe na simu.
3: Yeah, ya pare mwelo sero.
2: Mhm. Are boshu e simu mini ni radio?
3: Yes.
2: Na tara radio pe mwana kana to mawasiliano. Si dai. Ah, ora ke bo shuba si tara radio pe tu mwana ka anu to kunore si dai. Ngare ba yolo mistari. Jipange in advance. Tanga san jipanga ibe oshwage?
3: Yes.
2: Ara yolo ajo ka nyoki.
3: Uki nyorosha igira yeng.
2: Simple. Hello, Mayan.
4: Hello, Mayan.
2: Hello, Mayan FM nyana. Wazi
4: Ni
2: mba yang kopiny
3: yes
2: a show
3: ngwar
2: na jawlo de woro pogoro ngi ntadamu awlo ach na isida yo yosola kana do singulu isida la gerelo my friend
3: ele jore rolo ngana go yo lesiai
2: tolo yo
3: tolo yo lesiai
2: o yesu jana yo lobo suja na yo lobo ai yo la jo e suja na yo lobo
3: yes ele jo ore tolo ngana
2: ore falyu ore falyu lo singolyo falyu Ezi shumara na link.
3: Yes, dede jo. Ore tolu karago yulesiai. Jesus akasiai na gage. Ede jo, kore tolu karago yulesiai. Na warage biningi lo singolio. Era dake ngiti nias.
2: Era dake ngiti?
3: Yes, yes, dake ngiti.
2: Hoi. Ya, ezi dake ngiti?
3: Yes, singonja dake ngunungun.
2: Oye nege ngile dake lo singolio badai. Ayo la jo meni nyaki. Ini agak siapa nor barang kau jero.
3: Naga di sini lekai lawar agak pening lekai lekai ini.
2: Ini nala lekai lekai berita.
3: Ojo iya rasama.
2: Ini nala kau jero. Eh yes.
3: Kediwa lawar agak pening.
2: Orang nasa. Naya
3: sada kan kiti.
2: Orang nasa ente.
3: Tahu mana nalo yulesia.
2: Nasa ente keluas keluasensis.
3: Yes.
2: Orang pening lekai singgolio.
3: Eh.
2: Yes.
3: Naya sada kan kiti.
2: Mereka ni buat apa lagi? Ah ah. Mereka ngunungun lagi. Gara daga kiti naya.
3: Yes.
2: Wanda bino rila nyara la yale. Ndo muna daga simu aligi. Aligi silang kote. Ya, amuno re nijo. Oi. Ya basha ramba kweli.
3: Basha mba.
2: Ya.
3: Basha mba.
2: Rana ore mbe kira ajo niki ligi mama. Niki ligi no mama.
3: Kwa ja.
2: Olama yoni nyakira.
3: Eka duskie.

0: Mayan FM.
1: Ini ningizo Mayan FM. Sai pokin. Intiringa yuti atwa Mayan FM.
2: Itume isingolotino onko rogyo lomon na ingwa seuse unalulunga.
1: Mayan FM. Ibna bo onpo inti nabishana. Ewangan olu show.
0: Ewangan olu show. Mayan FM.
3: Entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letter bo ole kuipa.
4: Ndegan nage ora tikitam onaudo ninja nage oro grotia sato monentifa niyo nagajo tukundani hiti naga rilelere Mayan FM ngolong nage ejima tatu unoisha gajo leo atunaga sori mingi imandi orbarudu wege gresho ye pole pole kira nage ayoto berari pole pole amungadolda nagajo etinagala sato mon nage orpisye asho nage leganitu moni unini ninja nage oro grotia Satomon indima asho ilegani tumoni unyongor peosh Satomon obo indima niyol naka ajoma mpuiko sawa sawa niyol na ya jogiri na jinage erichara nikijiro tayolo mistari nikiri agira na jiegi puye pangalungana buwana watu waliogo eturita na ilungana kwa singolio pi sijui mayol tena kina Noah Gladys Malaika kina Brilliant sijui leo walienda wapi kina Helen kina Faye from idealo nage Lepolos nao wengine wote kina Joyce wote sijui leo waliingia wapi leo sijui kina Moses kutoka Kajado sijui au majamaa wote kina Emmanuel kina Jere kutoka idealo nage Isinya nao wote sijui leo walienda wapi ama ni wimbo ilikuwa ngori ilikuwa ngori kage jwe lagi nona iya rejo iya rasha ama kama mimi naweza imba je wewe niyo la ajari ya wanda karida nanu eno his kodi olo okalano niki arana jama mana rejo ninyo ori rana no ari rana no ndangalo kake ore nagi ya reje iyo laka jo ore do rana yungolong nage juma tatu niyo nwisha kajo mambo ni mengi sana mutu mnage mbasi da ino leng tiyato nage the baddest and the biggest show nage tiyadwa olosholo ormasa yee tumore nage yuri adu ingreche ni damu naga ajore po yolo nge juma tatu mpaka nage enkolo nge friday ayitaru nage saisiet umerabagi nage sato monari enteipa tiyadwa nage Mayan FM na yuri nage erishara sida yuri nikijo elelere Mayan FM ibuidhare nage rumbrano rari chief mbena uru tenibu nage SK tinikinyuru leng naga ajinage emeregesha shu olengi sonko yee niyo naga ajegi agi ushi embasi daino leng miki yake nage ye mba na hapo itoduko ya mba nage na ushiro irparuru ni mba kumo koleng nage nila alashi wakino tiato nage elelere Mayan FM niyo nakajo tunasonga bele kigira naga itobradi pole pole niyo na ajara nyira na edhurieta na ilunga na kusingoliu kwa ufupi waliogopa kuimba sijui kajo kagol na adina ilo singoliu kwa kwa nage ya nija ati yawa yolong idealo ormelili nilikuwa huko ormelili this weekend kisho mwero nage idealo onka ulele hapo siya ni ngajo mambo yuko aji naka nyona grind lia na nilifurahia sana adoro olongani oji Julia singwa nage idealo nage etorosi kerejo nyegeji Julius yu naka ajo ati yawa yolong idealo ormelili by the way nilikuwa huko na mambo yuko sawa sawa jira gira para huko enchan kidogo kage erejoki ure ngole ana enkailo nerashake ye huko juju diala ke ye juu huko saidi ya sangale wafo nidodei ake ye amana itoki huko juu saidi ya tuseme ni wapi huko rashake ye rone na kuwapi kage mambo yuko sawa sawa amu kajore lo ndo tumenjan bwana hata yao pia inakuja
5: inakam
4: kifaa kebe igira reshireshu ingire ngorongor nkatampo pole pole mbaka yako ifike
5: mijake kiglo siligi
4: bwana juu sasa una give up alafu
5: by the way then
4: nijo shejo jenzisa jo una give up alafu after ume give up
5: ukumeisha
4: niyo laga jara ningi vye up mm-hmm. bado maisha itaendelea.
5: Kalaga duka ya ame yene.
4: Yes, maisha mm-hmm. itasonga tu.
5: Mm-hmm.
4: Na sisi tutakucheka.
5: Eh,
4: kweli. Njoona sasa haka kajama.
5: Inakuanga hivyo.
4: Maisha inamtambariza.
5: Inakuanga hivyo. Ni mbaya. Kabore nipokin.
4: Yes.
5: Nige siligia ngai ya mu kes.
4: Yes.
5: Na kes wa shimba era sababu.
4: Mm-hmm.
5: Kedi papase po kituki.
4: Yes.
5: Mm. Ndiyo jote happen, mm-hmm. kuna sababu.
4: Yes.
5: Ure guliana abe kufunze lesson?
4: Ure guliana abe kintambariza?
5: Ure guliana abe yekroni. Kage, pigolu. Napata? Yani beko na nyakadu pigolu.
4: Yes.
5: Kwa luna kumana yako strong through challenges.
4: Yes.
5: Very strong.
4: Very strong through nage challenges.
5: Ure saizi beye in compare.
4: Mm-hmm.
5: Nigiri mwaru nkera natu bulunyena aji hardship.
4: Yes.
5: Ashune mwaru marita menat.
4: Mm-hmm.
5: Marita na yuetia body.
4: Nkera natu bulunye challenge.
5: Natu bulunye ye challenges.
4: Mm-hmm.
5: Nkera na ore subuhi iyo labani jumele ndoja makate.
4: Yes.
5: Me yolo nche pia makate.
4: Mm-hmm.
5: Tendeku kanyama ondane na adetu dola nkayuni subuhi warpa higo bejo.
4: Yes. Iyo ndiyo mkate. Warpa higi konjine soi mapema.
5: Warpa higi soi mapema.
4: Yes.
5: Aha. Tala jo asho lote yirai mwalaka api jumulete pa.
4: Mhm.
5: Nega dunyanga inye yukora kara.
4: Asho, asho urmuti inko.
5: No, lada pejo roa peji. Nera de jiki pejo gini.
4: No.
5: Ah, ya.
4: Yeah. Yo, dunyanguru.
5: Na, in fact.
4: Yes.
5: Ringa ngitia nore, yaba yanka yoni larin, larin nile.
4: Mhm.
5: Miro kitu ijali oli.
4: 6 years.
5: 6 years, miro ya wole.
4: Niki ereki.
5: Yeah, ni gere ki mendo nya goli ali au lo mi riga wala ngaji mi lia joka ji ragra do mi nyaka yini ni doyo ni egwa ngani ni mala linglo na joka ngoliti
4: kaidimu
5: kaidimu kaidimu ngoliti
4: ore sana ya saa zingine nei mungori
5: ehe
4: na ri ninje lewa ni la ragdu ene ni raga
5: eho
4: pai mudi
5: pai mudi
4: na ngara da genyu neji ama yulu dwa yobolo nginei
5: pai to ki alo
4: na saa ilo
5: raro ngani
4: ni gijo ndaga idu raga Ngineena ro limrua mwana na mebonoro.
5: Nile de sai ragwa ni djala nganga ni ndalengo. Mere ni ragi. Yola jo kena mana nga yok rala do ni ragi.
4: Yes.
5: Na mana mko bona loy bra tangalano.
4: Ehe.
5: Ne kwa tu masoro no nga yok ne nga yok 50.
4: Yes.
5: Ona re baji nga nga mera na gena jin.
4: Mhm.
5: Ne me inoro. Ya marji nga nang aya oyera la kumbu kwa yok na kemera rende na nangenda. Ore nyarba yani me yudu leng na gete bukur dia longa yo kwa yo kana
4: kwa kolo
5: de bian kana bel ka menda ngiriang dos nyene saki nuno pole pole ani yagi yole ngoni le boli tara or gisegei
4: yola jo ganya ba be mi wel ka min ka yo yola jo mere lungana go be be nana ka yo be de be
5: be be no leng
4: meta lungana go nya mal
5: purisho ne probo kito
4: wara ge be gwedu wara ge ba ge ri nangi nguri gui gui no shi kunini Imeenda ina
5: ke na sababu kai toy
4: ne bodidi ore ngoronye ni siashi
5: ya ebe no ngai dabur buru shodi ngai yo
4: ine bua ga sira ngoti bana ye
5: ibungu bungu shodi ngai yo
4: ijaga na gaina daba shalama lamu
5: yes kama ni ne bagaje raga du ngai yo kanang
4: yes
5: ore ronda lengo na ri do yok
4: yes
5: na ri bunda lengo
4: mhm
5: na isida ba inakata olenga mun kalong do ba sida yulenga na olonga ndalenga mun
4: mhm
5: Eh watu mamudu.
4: Yes.
5: Lodi begutu mbadanga.
4: Mm-hmm.
5: Kwa rebu lesa ya ranyadalda satini dip.
4: Yes.
5: Kitha raposho ya rapi. Kya mm-hmm. yagino senda.
4: Mm-hmm.
5: Niki luara rae ragae pangana. Engwari ya logo nyorbashi.
4: Yes.
5: Kwa meroro endai.
4: Mm-hmm.
5: Nto kiting meroro ndai lunganak.
4: Yes.
5: Tumito.
4: Mm-hmm.
5: Nera raba ya ni meroro ndai.
4: Mm-hmm.
5: Nungwari ya logo nyorbashi. Kayo mianbili.
4: Yes.
5: Nemba ngana na straight hivi.
4: I ra your line.
5: Nera kila mtu nchiti ya nye, meranga ili mtu
4: nchiti. Ashu ya mani yangi ma, ayo rai ya sangu linko.
5: Zorna mengi ma, mga ya nera kana na nyanga yu. Kila mba yobi,
4: yes.
5: Mi ya rabashida.
4: Mm-hmm.
5: Orba asha kiri ndide nko lilu.
4: Yes.
5: Deranga raga ya mmoja ya pankana.
4: Alua.
5: Uwisho rinki sivi. Nero rada kifu supu.
4: Na, ijaga inyororo. Iraga duo design ingine na.
5: Jode ala inyororo. Iye.
4: Ore, ore.
5: Itororo duo rinki nyarai. Waleka kitnenenge, juni kiti murt. Jege urgus. Aga ni jadu munye nyuro duwa nga yuk.
4: Yes.
5: Asira nage 12. Nore, iti yene, derileka idie, derileka idie, amuke da bashare gina adu.
4: Yes.
5: Eru njini nguwa lewa.
4: Kera ba, enkai ujinka.
5: Mm.
4: Ma yolda ba na ine buruanda ina.
5: Mm-hmm.
4: Ora gengira la irura.
5: Mm-hmm.
4: Mera, enjoy ti.
5: Mm-hmm.
4: Na, kera ba, iltung'anak laki nyototake ore ake peinyototo akiti akiti pole pole
5: yes
4: emingira yirura ninoki enkiti kima tenkalo laroi lino ikingonjini ake abolu olaroi eing'atie enchati paaki noki enkiti kima emusankara na
5: peekilang
4: mikilang olaroi
5: aishemushanda
4: kino ye ngama mikiro sho laroi ai wala
5: ay
4: kesa bala yu mbana wala ke be igira ngu ni la wajo ore ko lorunga na ne na gash fa nok
5: karu sho dia vaina onga yu ga mum
4: yes
5: edia ore bidu beso ngai waka hukumu ngija ngi ndo ijali oleng ni yento ngai jemio na ngai yo mejali olongani ana ngi ngi mento ni mene
4: yata ba
5: shaka ina nok nok en kardasi
4: yes aya twende
5: ara kamu ke tongari na kardasi yo
4: empuya
5: empuya
4: mhm pege tongagi ni olar yirola
5: amo olar ya idar ne 2 dollar iban Kejagna kaneri shingi nyarai.
4: Ehe. Wendap.
5: Wendap. Dio da yori ne limbaya mo. Ore na menta una gijara.
4: Ehe.
5: Na na shere do bad.
4: Yes.
5: Era nolo na dinyankan na rede sel na da shoy ne wogedi gen nolo ngbo kin una yok.
4: Yes.
5: Amun nolo ng maximum na ne chedbu climax. Mhm. Nego nolo na dinyankan bar ninga yok.
4: Yes.
5: Siko mko resta shwa kuna food.
4: Mhm.
5: Na gari shino longa wariye negu do kisabanda.
4: Yes.
5: Tumiro?
4: Mhm.
5: Aya, arno londo na marade ngayuk. Keti ginapi. Nirlo anawo iro lagwa ne mesiyo.
4: Yes.
5: Kerak.
4: Mhm.
5: Nego rona shere inolo. Neono nolo ngogira ja.
4: Are.
5: Pogira de. Nego nolo ngogira de ne anang tara gibo.
4: Mhm.
5: Ro seri dianga ke yolo ngayuk muj. Ke yolo ga program. Ke yolo program o chereni etira idea. Debu idedi gidia. Ndeti angalo na dia makino na yabo bogira re.
4: Yes.
5: So ilikuwa tricky sana.
4: Mhm.
5: Ilikuwa mbaya.
4: Nebu ba by the way, kora yabo ro right.
5: Mhm.
4: Na ide jona ye injidi.
5: Mhm.
4: Shunebu alaga lore ngirileso.
5: Yes.
4: Ngirileso ndasa.
5: Mhm.
4: Na yogera murwa.
5: Mhm. Ehe.
4: Ani ginjo nendasa de lese nye favorite.
5: Ni ginjo.
4: Nero na sidai.
5: Ah ya.
4: Ngirileso no ina joki chapa.
5: Oh.
4: Ni nyea.
5: Mhm.
4: Na kibunga kwa lege wala kepe rurara ni ropok wala kepe ropok ammi rura apare wene meti yanke mabaithi we wezi ara naila mila madu yanke mayo para
5: urpashi
4: ana avile na inijido kinu kia kwa lasar nefiki nko benu ling mara kishuo ling paye mani mana irak na ginyota kwa lega ino eleso eno oh. Eleso ino neto dope wala kepe uke ipipito paki ulu ay ulu tenka ya paki ramana mwara ayuk ayuk ne ipipito
5: neko pol tela
4: yes neka dunke dungunye raya ngiri bora di eleso naishu
5: nela yanka yuk nazi nite rashidi diro mrumangaji
4: paki doki ndre kati kati niru rara ivi Nera ba by the way ko lega runga na lage yolo.
5: Mhm.
4: Ajo gero rani nyole.
5: Mhm.
4: Kera nga yo na ora ke be gwe. Ke yolo ya ga jore ro sho ltani.
5: Eh.
4: Ore le. Minyo ye lende ke yetu.
5: Minyo ye.
4: Kiru re lo leng. Na ke dumu nya ke ora ke be ko erodua gi ajo iwoshuto ngume sawa sawa. Ngira woshin kudare ni sidai.
5: Mhm.
4: Ni kimbungi ke tidanga alo ni bungo le gari na ngalo.
5: Mhm.
4: No jiri lino ke napieki.
5: Mhm. Che
4: wara gabe abagini entamejoy amgeri na idea ko bang entamejoy yole ye ye ye wara gabe abagini entamejoy na ke ani lewu entamejoy mpaka ne ko ore bijing milio na kenyori yole ne ko wara gabe abagini na entamejoy ya mulji lino kingira na bi ye
5: ne ngari wulji lino
4: a Iyakisha iya mumbu ngona iya rolchiti. Nibungo leka inguliari. Neku yakisha ajile kukulchiti. Kona na bagi ngwiki. Diana ingorete ndamejo. Neku yoleka yandana na ingorete ndamejo. Ye. Pege nangagini ya ruenda mejo. Shwa. Wari jala osho nkop. Iria loleka ina nangagini yake. Wara kebe ya nangagini ya ruenda mejo. Hei kuna gineja.
5: Apake fadibisi taenda. Warina. Turunwe.
4: Raga bewa na ngagini adu enda mejoi pejo tus ti adu enda mejoi neni ngishoi oloibe amukirura na adu waraga be ningishoi pagejo enda boluki
5: kwa mane
4: enda bolen kaji enda boluki eish kejo ni nyegi genorori adu enkaji kumba adu enda mejoi yeti na ore bukuri aru na duwa ta mejoi era ngaur ye
5: ei ro wa role ka gora gatinna
4: yes
5: mu ebo ina ri duoleng na na siairin
4: mhm
5: ore be ye ngo jablo beno
4: yes
5: ro ndai garan ngiyo age
4: mhm
5: ke ngo nanji beno
4: yes
5: ogi na wanda yo gete tipi
4: mhm
5: ko lole 10
4: yes
5: ah ne uno ore be gbo
4: mhm
5: juba ge yoni sorul chidi
4: yes
5: lebro ra gona yok ni ko rul jiji yera ga go yo ni balelo yera la ga re gire tim yeden gumi ni yeda yello ah si ne bu yo re bo lo shidi
4: yes
5: ki bara yo kan re bo lo shidi ana rende
4: mhm
5: lo ni mo na no na ga yo na soto
4: mhm
5: kan tu yo
4: yes
5: no la ra soto de gira dan dem le bu am of course no sa nanne
4: wara ge be o sa nanne sa tisa
5: di de ren kete dem ile apo
4: woren dem na lo du
5: o
4: mhm
5: igoro nga yogi jidi yok
4: yes
5: what yetake ore len ngi ne palelo ni yetani yara rek beto yebo esi jaga to yebo oro do musil ye
4: ora ge be shulo
5: ora ge de de galo ko ji ko jaje de kana lengi de
4: be ora ge be shulo musil lo le lo shiti
5: ara ni bigol na adwa
4: kila mutu ne awo le nyo le nye lo nye ne ne bunu ye ora ge bunu yutur ni dai ni osim
5: yolo no lo shimusi lo no shoroi na do basha ye
4: ehe
5: wewe

0: Stone Music.
1: Right, now mona sa gatukul dagani ora ouda ko ngor na ke bo shisa to mun aren tipa yo la jo silu silu shafika
2: yes
1: ralda silu silu jana fanya 1212 ne wejib
2: na ga jita risha
1: er mona gar jinga tuwa en kaulelem
2: yes
1: lori yanija basi mera na den chere mi jo yogashi
2: yes
1: mi jo na ga shere ngara genta ne bo yob do dengi taro mbaga sahi gere na ga ban gire sheni kin mona ngolo na ga etay seri tere shara na ga sida yo leng na ga ni jo business tuesday
2: yes
1: ke maga na ga gishorotan ke maganage hasolan a kasil yasata ke magisi mba naga na ibritan kajelelero ni sulaga naga sinye tenebona naga nkaji ma telolonga tam ne mera njere miki ja
2: naisho ole pegi duwa naga tengolo nge metabagi kakore naga yaneja kingira naga ayitadamu naga masa iji rana rara irum naga ingitesheni K24 TV tiadro naga orekele pang adilo naga alai riskan TV noti niweji nilo naga settings nila gelu channel search arashu installation ni gelu auto scan orakepe gelu auto scan nilo naga alai show TV no irikote daigani mehomo alai iskan tiniweji orakepe deba iskana na radamu ajoge ya kunage ore siyana ongiresheni nini tumtene na agedese ninye K24 TV nikijogie
1: na shole
3: Ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.

0: ninyeina ate ilo singkolio agirira baigiyo ldaigani tomon o bishana loro giroite saa 12 karibu alaini ningoni kakwa rui igirai tomon amairi amari Mayan, halo yeu ye papi e kakasi daipi mirianya mali Tipika, tipika. Ho. Ah, shuling in tipa sidai. Mayan, hello?
1: Hello,
0: Mayan,
1: hello. Hello. Samburi, hello.
0: Karibu lengo Samburi. Aya, kakwa lelo. Aya, sawa sawa Samburi. Mayan FM, hello.
2: Simita.
0: Yeu.
2: Subo le.
0: Papi, Becky.
2: Ele
0: nas war marama yele ngite kenyera nyamal dar donga na
2: wolle
0: na kasirian pi mar
2: nyamali
0: rugula
2: ishanga
0: yanashe ashe
2: Aga
0: Hello?
3: Hello?
0: Yeu.
3: Boleng.
0: Papi.
3: Ano ta Tom to bega?
0: Kari boleng Tom.
3: Aji pagasi. Aso mo ndo lara marade.
0: Endo mo no.
3: Boro miri ya gira ramari herende. Amoro susa neji pagasi.
0: Ho.
3: Oye yo laito di mo sen kalunga na po wagile pagasi.
0: Aya sawa sawa. Mayen FM hello. Hello. Yeu.
4: Sawa.
0: Papi.
4: Ole mwanda dale.
0: Karibu lengo le mwanda.
4: Sawa na mtamo na mlo gode. Tomo ningara ini.
0: Ho.
4: Anta saro ambawa. O masibo kinaje karibu.
0: Aya sawa sawa.
4: Maria Maria Shulu.
0: Aya.
4: Aye.
0: Ashi.
5: Maya Yan FM.
6: Mayan FM na buong pwede na abisyana ay ninigito yung Naro County Telurungan
5: Mayan Mayan FM Mayan FM na buong pwede le esumito yung Kajiado County Mayan

0: Messi ragare boyega kanyo sa day watch.
1: Ai boyega do ina na K24 plus.
0: Kanyo ina.
1: Ai ndi ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
2: Your choice.
1: Series.
2: They're rewriting the world order.
1: Sports.
3: Amochi!
1: Meme na nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
0: Naseba doi, nagainye lagi.
1: Ai, miure, amume ginda lagu ni airogi, atakumi.
0: Mongo, yu ni jwepesha ge?
1: Ai, meme na doi na aligi, melag ninye hata. Jaga mga yu, downloada K24 Plus, sai sai, nindobira enkolomino.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices, kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
0: Hey, na yungo biya gwa ljogu subat. Awa rara bolo mdo be haran sa akumni. Ne bolo nino sa ambini.
5: Ina hasol.
6: Ora maji.
7: Ya, gara biya shara iye gule. Kwa usinya.
0: Maya.
8: Kronja yolo urma sa ila nga ajo. Ori ndogi na aji urbishi. Ne ndogi ya maana.
7: Niki bura aru mengula niki nyangurua pendo ungishu
5: amu. Tengi denuno rokiti. Wesa buga.
9: Na yaja sa anu kiti. Ore dida niki suma. Na kibu mundu aru mwoku na aji. Elogonya.
5: Kanyu ina nigre ito mbolo.
10: Harola ranyeni. Nara producer. Losi mkulosi.
5: Waram. Yodori, Olashe Lengireng, Simil Olisendero, So Mwen Enkagenya, Omeda Show Sai Siet Endama.
11: Ewangan Olo Show.
12: Ewangan Olo Show.
13: Inkorokyo Lomon, Temayen FM.

0: Samson Olekiwa.
1: Yatona ke egira lo dogoya operation ina urudi tungana kinti ole te murua yangata barigoi te nebo gule murua nata nekita transmara eti na kopu kopu nebo na senyolo sa ina transmara ure ne nkolong nebo na rulusoye natanga maite na lobisa nila saria ninti ole narare na rushugu wakite na murua yangata barigoi hanti ule bana tungana doregele menari kino ebonu na kulo mona data ke hibali yon minister ira shegi ministry eseriani ya tuolo shole Kenya yolo tena Kipchumba Murkomena ajesho ke lo penye na muruwa nkolongi nara na abisha na peyebu odogo ya gina shukundi olipo wakena ati nkai holto ngana rorekele meshia arashu netaru nyo aparesheni holo bisani lo ljeshi na boi ya gaita mire lopo wakena oranti oli nerune shuku hashuko kilo bisani leseriani ore na age na rishara na shomona dugu ye balu nyagulo mona ilo minister ito nkolongi na atuluso iti ajo mirasimi na nyoranga tukulna peyato ni ndio lito nkai koltu ngana li naltuboto lo show elimuna ajore ne mpuro re hosu wa mtene boltu ngana kwa gira imini nkishui na atengara kintio li na ati nkai koltu ngana kam yata ngoro ne arake onne nkayo ni olarino ore ato mono na abisha na temuruwa na chonyo na atika unde kisomo ore na dorkele kun hora baigiria misolo mone mayan fm ne bali na nchere keti hapa na yoni sugule maseno national school atina kaunti ya Kisumu tena luborolo shule Kenya wana na yoni ntiol hemenye la holobisa yobolor polisi ya kaunti ya Meru ne ngorna ne arke wonte na rishata yatona ka gira lodoko ya gira rona ya gira lodoko ya jore dengara ki na kia senga rusho na ibaliegi na jore bensho modoko ya gira ngorna yore na yoni ke wonte na reshara na dengara ki nesho mongoro nye gira orwe simu nelo nasi doko ya gira mitikite nkolong na lolonga nelo na doko ya gira ngore ke wonte nkara ki ngoro ya simu tena luboto olosho edereba orais William Ruto serikali ya nyeli muna ajo ya gereta banya mura dinde siyo kino to lende nkara kiduboto olopenyo loshole Kenya ulomoni eloi makora isa temurua arashu tolbari banale Ngong Road hoti ormani le county Nairobi gira bole nkidebata enkile punoto hilo baribara terobate flyover orabaribara nolo doko ya gira ishu henkidengo ngari ormani le county Nairobi elimuno raisa jo hore na lelo na flyover arashu lo baribaro ile punyeki na agela itutumu hore baribana le na Naivasha Road ole Ngong Road tenebo na sende nye henki wanja na reshera serikali Kenya kwanza yoro tena Talanda Stadium na Ronaldo kwe ya gira ile punye hore mani ele county Nairobi imaka horais kulo monte nkaragi ilalo baribara niwa gira ashet nesiwe kia idip serikali nye
2: Ngong Road, Naivasha Road flyover

online ni ngoni no number sidan naingwa soko faster indi mtata atawala sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kayake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kuwala sula ni kelele kuling ironya star 577 hash nede maini la isuli mpesa isidan tere shara doropo ling.

0: So mwenye nka kenya
1: Bida nchi ya masi ya dhirumura nga wala mwakuzi Emmanuel ule kisi
0: Tene bona nupi kei lelio ni kei esa ita kwenye
2: Kima ginye siyasa olo shole kenya
1: Nishiru kara maase
0: Yes
1: Nigiara maendeleo Kitu kwati yola riko Nigiara la raja Nigiara sukulu
0: Nigiara osho nga karambe nibe kajai
2: Imagine Nka kenya
3: Bere mbaga